0: kanti inkinga ubaba uyayazi ukuthi useqasha ngezinto nje seqhamuka nje nezaba nje ngoba uyazi ukuthi ke uzawuhluleka ukujabulisa lapha ke umama. Abanye bagcina beqala nemkhuba sebekhulile bebadala useyaphuza useyabhema sekunje yasekunje inkinga yokuphila phe kamerweni izokusiza ke lapha impesu vendor akusiloni ikhambe ngathi mhlambe liyinto eboostayo kwesikhashana kwangaleso sikhathi kodwa ke uzolapheka usinde eyinkingeni ke zenduku. Yes, uzolapheka usinde. Abanye bayabuze ukuthi ke upermanent na cha no ngisha kuthi ubethelile ekhaya egcekeni awukwazi ukubethela upermanent. Yeah, kodwa kona uzodonsa impela isikhashana nje impela ungasebenzisi lutho uphila njengendoda ngaleli ikhambi ke leli. Hayi lento abantu asebejwayele ukuthi njalo umuntu uyabhoosta njalo umuntu uyabhoosta uzoba senkonzweni nangalela langa uyaphinda uyabhoosta lezi zinto fike igcina zibulala imizwa noma imizwa yoqobo lapha ke nduku. Bamba nansi lapha ke inombolo. Inombolo u 073 454 3939. Ngiphinde u 073 454 3939. Ubhala nje kafishane ngingowesilisa ngihlala efolweni kuwest street ngicela ukuzwa lapho ke impeso vendor help ngingayithola phi ngamalini mangabe ngowesifazane uthi ngingowesifazane ngihlala egogovuma lapho ke nandi ngicela ukuzwa uthi lapho ke ilavito for women ngingayithola kuphi ngamalini usinde nawe asinde lapho umama wakhe asinde ukhulu wakho noma lapho ke ugogo wakho ngekhambi lapha kila video for women. Ubaba angabi ubaba nje wokudla kuphela odla nje ukudla uzosinda usizakale. Msakazi wakhe Mzansi izwa la kufakaza.
1: Yebo sakubona Mhlonishwa. Nijani? Hayi. Unyaselo. Cha ngithi angcome nje ukuthi hayi phela kuyahamba kahle hayi. Indoda engasayazi seyenzeka manje ngiyakwazi ukuthi nje ngihaye mhlawumbe u-2 ekusuku noma 3 nasekuseni futhi kanade kumele ngishayile nje mhlawumbe ngishaye 1 kuba inkinga ekuseni kodwa sekuyenzeka manje manje mfanele angibuze mhlawumbe mangabe ngoba angiyazibona ukuthi ngi-ride manje mekwenzeka mhlawumbe ngiyeka mhlawumbe namhlawumbe ngifuna ngiqhubeke lokwadusho nje mhlawumbe ngidlulise ngithathe ngoba mhlawumbe loba ngibuza nje mhlawumbe ngabe sengiyayilimazi nangithi ngiyayeka
2: uyaphila kwembuyase eyi asengisebenzisile impenzo amakhwentini ayi-3 ayiyasebenza yasebenza kwembuyasi ngiyasizwa ukuthi hayi ngindoda manje ngempela lensimu yakwazi ukuyilima manje ngiyilimisise impela kanti bese ngibona ukuthi bengithi ngiyilima kodwa ngiyizwa ukuthi hayi angiyilimi indlela engiyazi ngayo yabo manje ngiwela endaweni yami manje iyasebenza ngempela kwemfethu amaphilisi akayasebenza ngempela amaphilisi akayasebenza lokho angempela mfethu ngisaqhubeka-ke ngisazowathenga ngoba ngikwazile noma engizobe ngumtshele ngumtshele into engiyaziyo
3: ninjani baba hhayi ngiyaphila mina eyi insebenzelo yakho hhayi ngayithenga njengoba ngangifa ingalo ngayithenga kwaze kwayi kabili ngiyisebenzisa hhayi manje ingalo hhayi ayisenalutho sengiyakwazi ukusebenza ngenze yonke into kade ingavumi lutho kubuhlungu endololwaneni hhayi ngathenga yona ngayisebenzisa hhayi i-right manje ingalo yami bengithuli nje ngisayilalele ngingasho ukuthi hhayi ngiyabonga insebenzelo yakho ingisizile ungayibuka uyeye ukuthi hhayi amaphilisi hhayi unganaki kanti nje hhayi umuthi iqobo lawo hhayi uyasebenza
0: ya thwampela abantu abaningi baye bafike la beleya leli khambi noma bebuka ukuthi ngathi amaphilisi nje kanti cha ama-capsules umuthi wesintu owelaphayo yes ngabe labesilisa nalo lingama-capsules kodwa umuthi nelabesifazane ngokufanayo ukhumbuleke kubamba inombolo ma WhatsApp u-WhatsApp kakhulu u-073 454 3939 ngiphinde 073 454 3939

0: 이 말을 써본. OK. 3번 왜 심사하며 푸드 여번 야 왜 심사하며 푸드 but 막지나 kungavumi then ngiyadlula.
1: Yebo sawubona.
0: Sawubona sisi kunjani?
1: Ngiyaphila unjani bot?
0: Ngiyaphila, ngicela ukukhuluma noNkulu noNkululeko. Angazi noma uMakhathini noma uMakatini.
1: Yebo, ukhuluma naye.
0: Oh, unginoNkululeko ba Makhathini.
1: Makhathini yebo.
0: Okay. Ukhuluma nomxolisi Mhlongo uStressless emsakazweni izilo mzansi. Ngithunywe abakwa Standard Bank.
1: Yebo.
0: Yes, bathe angikufonele but now ngibona la kubhala ukuthi noNkululeko Makatini.
1: Yebo, uMakatini.
0: Oh, kusho ukuthi bakhohle uH. Yeah.
1: Oh, yes, yes. Abekho velo H elo ku ID.
0: How? Ima.
1: Yalahleka komkhulu le eqaleni oH balahleka ke Home Affairs. Sesiqhubeka nabo wena nathi obengekho koH.
0: So kwe ID kubhala uMakatini.
1: Yebo kubhala uMakatini.
0: Aye.
1: Enjalo nje uMakatini nje kwe ID.
0: Okay, no man, ikulungile mfethu. Na uStandard Bank nomsakazo yezilo mzansi wena uNkululeko bathanda ngikufolela namhlanje because ungenela umncintiswano.
1: Yebo.
0: Yes, yes. Mhlambe ukucacisela umuntu ongazi wenze kanjani, yini nje oyenzile?
1: Ngiye ngangena kwi-link kwi-page la kwezilo mzansi.
0: Yes.
1: Yes, kahle kahle ngumlandeli walo vele izilo mzansi ngase ngizwa ke ngale competition. Ngase ngiyangena ke online ngase ngitypa uStandard Bank ngase ngiyakwazi ukungalandela imbuzi.
0: Perfect. Now
1: yes
0: uthi ke uStandard Bank ke njonga ngikufonela ke njengamanje noNkululeko ku uthi ufuna ukunginikeza u 5000 uyabo. Kodwa ima kodwa kodwa kulo 5000 lo abazokunikeza wona bazohlukanisa kabili ngo 2500 yabona.
1: Yebo.
0: Now ngiyathemba ukuthi angeke ke nawe uze ufane njengobaba mkhulu bakho abakhohlwa ukufaka uH lapha yana. So wena uzokwenza konke ngendlela yabona. Na u 2500 ukuqala kuthiwa awusixoxele nje a fun story ngomndeni wakho, a short one.
1: Okay,
0: ngoba noNkululeko ukube kuya ngami ngabe mina sengikunikile ngoba sengivele ngahlekiswa ile kaMakatini yabo ngabe sengivele ngakunika
1: mase ngukaza.
0: Exactly.
1: Yebo, ayi ke i-story ke esihlekisa kakhulu nje esithi noma masihleli nje ekhaya singasifohlwa ngoba ugogo wami vele akasekho kodwa umkhulu sakhona. May her soul rest in peace. So kwakwenzeka ke ugogo benomkhulu base bevele behlala ngokuhlukana.
0: Okay.
1: So kwenzeke ukuthi bavakashe ekhaya emzini kama.
0: Mhm.
1: So mangabe bevakashile ke emzini kama kuvele uqondane nokuthi mhlawumbe ugogo mayifikile nomkhulu vele afiki.
0: Mhm. Awu. Wena uNkululeko. Hawu kodwa uNkulunkulu wami. NoNkululeko? Ayi ngeke uNkululeko asikwazi ungamnikezi le mali. NoNkululeko? Okay. Azizama ukumbuyisela ke moyeni. Asikwazi ungamnikezi le mali, yaba? Asikwazi ungamnikezi le mali uMakatini. Angazi ukuthi kwenzakalena, simzame futhi. Uyabona simbuyisele moyeni. Angazi unqanyulwe yini.
1: Yebo, ngisakhona.
0: Yes, sure, angazi ukuthi unqanyulwe yini. Okay, yeah.
1: Oh,
0: inetwork. Yeah.
1: Yebo, bengisakuchaza ukuthi ugogo uma ngabe efikile bese beyahlangana ke nomkhulu ke ekhaya ke vele ke akekho vele abasa communicate angithi vele.
0: Yes.
1: Manje mase befikile uthola ukuthi ke mhlambe ke kuzoba khona lokho okuthusana uyazi ke nawo. Manje ugogo wami avele asike umkhulu uMakhathini angizelanga wena la kwakhe ngcele kwangani yami ngizophumula. Athi umkhulu naye namakuzelanga wena la.

0: Wemonyo yasenge tike cha impela mangabe asikutholi shothi kofuna sithatha omunye.
1: Ngazi lezinto zabelungu ngesicofa.
0: Into zabelungu.
1: Ngiyabuya, ngiyabuya ngisabuya ngengoma kaMkhabile le ethi uThixo akaloxoxo.
0: Ngiyalela lisonto molo.
1: Izina namakhasama nare baba yoni. Ayikwazi basayile mfana ngeke basaye bobabini.
2: Ureverend Komba, kubuyisela ingwele nomthetho ngeoverboard.
3: Uzama abamdlali, lihamba no number 2.
0: Yabona ke imnandi kakhulu ke uma ngabe injene ngoba leticacile. Icace ba, icace ba.
4: Shalom ntombi yamfilo. Intombi ya English.

0: Njengeke laleli wezilo mzansi kulayini wami senginayo ingqwele njengamanje ngithatha ingqwele bese ngithatha umlalelo yedwa othi uzoyiketula namhlanje ingqwele uyayigudluza sihlalweni Mr. Nkwanyana uyaphila
1: Ntombi kaMpino siyaphila ninjani nina
0: uyinhle inkosi Mr. Nkwanyana nasekuseni siyayibongela kulesihlanu
1: siyabonga nathi kuyilanga elikhulu umhlaka 25 Madlaba kuhola abantu abanenhliziyo enhle abaphanayo.
0: Awu labo bantu ungayiphathi phela indaba yabo. Ngathi bazalo mawo yedwa.
1: Abantu abanenhliziyo ezinhle uyabona nje namhlanje bazobebebuza abantu abahola amanti end ukuthi niyawudlala yini.
0: Bazobebebatheka nje ukuthi kodwa ngabe niyawudlalani.
1: Ukuze bathumele kujabule wonke umuntu.
0: Ngiyakuzwa Mr. Kanyana. Ngicabanga ukuthi kusamnandi ukuqhwakela kwesomnqwele kodwa asazi namhlanje iyozala nkomoni. Ugabe ngani namhlanje engakwenza ukuthi uqhubeke uhlale?
1: Madlaba simnandi nasi sihlalo namhlanje ngigabe ngaleya ngoma kaDumi Mkhokstadi ethi ulwandle uma yecula ke uthi mase khona umdala weintshuku nasiphi isimo siyamlalela mayidlala ke lengoma Madlaba ngiyincabange incwadi yezenzo 3 la kwakunendoda eyayishosha kwayisekuzaleni kwayo nje yayibekwa eduze komnyango othi omuhle abantu uma bengena esontweni bayimukelisa imali kuthiwa ngelinye ilanga waqhamuka uPetru noJohane indoda yalindela ukuthi awu ngizothola imali kodwa khona engizokuthola kulamadoda athi lamadoda asinagolide nasiliva kodwa sinako sikunika kona hamba wayesefikile umdala weyintshuku uMandlaba endodeni yayingahambi kusukela izelo kodwa mase kufika umdala weyintshuku yasukuma indoda ngalelo langa yahamba.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu Mr. Nkwanyana ukuthi mangabe sekhona isimo siyashintsha.
1: Hayi mayisefikile Madlaba siyashintsha nomlaleli ekhaya ithi mayicula lengoma besibala mina nawe Madlaba nomlaleli ithi nesaphi isimo. Siyamlalela kushuthi asikhe singamlaleli Madlaba.
0: Siyabonga kakhulu Mr. Nkwanyana amazwi amnandi kangaka. Sizoke sizweke ukuthi ngabe uyaqhubeka inokuqhwakela noma bayagudluza namhlanje.
1: Ewe, sengithembele abalaleli.
0: Kulungile Mr. Nkwanyana, siyabonga kakhulu baba.
1: Ngiyabonga Madlaba.
0: All right. Asambe sothatha ke ozethembayo uthi hayi ngiyamkhipha namhlanje u Mr. Nkwanyana. Imina engizongena kwesobunqwele siza ukuthi uthini oyithemba sobona all right usiphunyukile asiboneke ukuthi khona nomunye esiyokwazi ukumthola ngoba sesivele saphunyukana ke nalo emsakazweni wakho izilomzansi FM ku 98.0 sifuna nje oyedwa uthi ngiyayithemba ke ngiyayigudluza namhlanje ingqwele ngena mina sobona Yebo ninjani?
2: Siphilile bantu singelele na kuingqwele sivule ngiqhema ke manje.
0: Uqemekile nje sikhuluma.
2: Yaphuna pantsi lona sengithi siqaleni.
0: Ehhe.
2: Kithi zokuphuka ngalimbela na ngayo semenwa ngibiza phezulu ngeke kodwa silungile kake sithola ne ringini.
0: Ubani lona?
2: Ukhuluma nomsakazi wezilomzansi osakazeleka.
0: Oh, umsakazi wezilomzansi.
2: Yokuqhamo sakazelekhaya.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu. Konje sibonga bani?
2: Umfana kaGumede.
0: Wemfana kaGumede. Ufuna ukuyikhipha ngempela ingqwele namhlanje?
2: Kumele ithume noma isitele ngihlokoloza kakhulu ngoba bekulungile. Hayi mela kugume ngisetha nilo zabe neimpande.
0: Ucabanga ukumkhipha ngani namhlanje?
2: Bengicela lapha yena ningibo ubabo uThixo omkhululi.
0: Ubabo athi Thixo omkhululi.
2: Yebo
0: mama. Uma ngamtholi.
2: Sesingavele sifake iavante ke.
0: Kulungile ngikuzwile mfana kaGumede. Ake sibone ukuthi uyozala nkomoni.
2: Bo.
0: Thank you baba. All right. Uthi ke umfana kaGumede lapha. Hayi uyayithemba yena. Uthi uzethembile ngempela ukuthi noma kanjani. Uyayikhipha ingqwele. Asazi kuyozwakala kuyozwakala. Hayi ke ubaba siyamthola futhi ke ngokunjalo noDumi simtholile. Sivele sigijime sikunikele singo mlalele.

Asikunika zona kafushane khumbula izothi ke ngadla umhlanganiso bese ke sibuya nayo uma ngabe sidla umhlanganiso siyobuya nayo ke mlaleli sikunikeze wona siphelele kodwa kwamanje sikunikeza yona nje kafushane nansi ke yokuqala.

Right, emsakazweni izwi lomzansi ku 90.0 FM ekumnandi kokuhle kudelele kuthetu ngalesikhathi asikubingele lohlelweni mawungena sibonge kakhulu ukuthi ukhona ngalomzuzu umsakazo wakho ke ungqaphambili ulalele ngalesisikhathi asikijime kanjena ke mlaleli ngalemzuzu sabheke ke isihambeli sithi kufanele kuba sibe naso la kodwa ngiyabona ukuthi khona izinto ethege ukuthi sibambe isihambeli sethu kodwa ke maduzane sizobe sinaso la emsakazweni wakho izwi lomzansi FM ake sithi ke ogijima kanjena ngalesisikhathi

0: yesulomzansi.
1: Right, ke mlaleli ngikholwa ukuthi kukhona okwazile ukuhlomula wahlohla wagalela emgodlagodleni wakho wolwazi njengomzali ulalele ngalesi sikhathi kulezi insuku noma kulesi sikhathi esiphila kusona kakhulukazi ngendlela esingakhulisa ngayo abantwana bethu kulomhlaba esiphila kono nezinto eziningi ekhona eziphithizelayo abantwana ethi siyithola sebegaxela noma bengena kuzona bekade ke sikhuluma kamnandi la noma sizonke shazi hlongwane oyi parenting coach esitshela ngezinye zezinto esingayiqaphela njengabazali noma sizenze ukwenzela ukuthi ke sikwazi ukunakekela kahle abantwana bethu asigijime ke sithi kuya ngapha ngalesi sikhathi siyazi ke ukuthi abantwana bayisebenzisa izinto ukwenzela ukuthi phela bakwazi ukusizakala nemsebenzi eminingi ngisho esikoleni uyathola manje ukuthi iphone isuka izodingeka kodwa uyakhala kakhulu kala ma adverts avela qhamuke nje isikhaleni umntwana ke a press yena kanti ke usiyagaxela ngale yondlela kodwa ke uthi ke bakhona bayivulile izandla ukuthi bakwazi ukulekelela nokusiza kakhulu kwaye sigcina abantwana bethu bephephile asambe ke mlalele sigijime sithu kuya ngapha emsakazweni wakho bese sibuya ngoba mnandi kakhulu either soil ethi baninzi alright ke sithole ethi joy ya ishaye ngoba mnandi ngohlobo olumangalisayo ithi joy sigijima kamnandi kanjalo ke ngalesi sikhathi siphekela phaa ekubumbaneni kweleshumi nanye ihora emsakazweni wakho ezilomzansi

0: uyabona ke kule mzuzwane esisalele angithathe nje abalaleli ababili abathathu abathi nje bafisa ukufisa impela sonto enhle nemnandi kulabo abafisa ukuba babafisele yona kulehlano nje njengoba siphothula isonto la ohlelweni senza kwenzeke inombolo lokho ke 0604807164 impela sonto emnandi impela sonto mayibe inhle futhi bemnandi kulaba obani labo bafisela impela sonto enhle nemnandi sathe nje abambalwa ngaphambi kokuba sidede inkundla kulomsakazo sawubona
1: yebo sisawubona njani
0: siphilile babu njani
1: ngiyaphila sisi ngiyabonga nje ukuthi ngiyaqala nje ngihlangana nohlelo ukuthiwa kuyakhonzwa kulona ngiyabonga ngiyaqhamuka ngiyangena endlini ngizwa kushoza sifuna ngihlale efonini ngiyabonga
0: asikhonzi kodwa asikhonzi kodwa ukuthi nje usho ukuthi impela sonto emnandi nenhle kubani
1: yebo khona lokho nje kumnandi khona lokho kushoza
0: ikhulungile babashaya ngizweke
1: yebo unsele lana ediwe
0: yebo unsele
1: la kule ndawo okuthiwa kusemawodi impela sonto enhle kumawane ongizalayo intombi yakwandlozi le kwasi egqumeni emlazi ngithi impela sonto enhle kumamzungu engoqokazi owesikhonza naye ukuthando lamaKrestu ngithi impela sonto kubo bonke nje abazalwane ngikhonza nabo ukuthando lamaKrestu
0: ngiyakuzwa
1: phakathi-ke wala ediwe la engikhona wonke ngithi nje bebe nempela sonto enhle lezinto lezisizwayo ngaphana ngaphe kathi uNkulunkulu nje ngasibiyela isiphephiso ngiyabonga sisi
0: nawe futhi ube nempela sonto enhle nemnandi uyezwa
1: ngiyabonga kakhulu
0: thank you bye Alright ke sihlamela phambili kanjalo. Bangeqi kwabathathu nje impela sonto mayibe inhle bemnandi. Kulaba besungazisa bona. Sakazeni wakho izilomzansi sisele nje amanenjana ngaphambi ngoba sidede inkundla. Unikeza nje leli thuba lokuthi usitshele ukuthi banomfisela impela sonto enhle nemnandi. Kulesihlanu namhlanje umhla ka 25 kuSeptemba ka 2026 sawubona.
2: Madlaba.
0: Unjani?
2: Hayi ngiyaphila mfowethu ukhuluma ne-foreigner la ufaka usithole emzinyathi
0: shaya ngizwe fa
2: ya mfowethu akungithi nje okokuqala nje impela sonto enhle kuwena
0: angiboni
2: ebese kuthi-ke naboza kwenu-ke lapho-ke impela sonto enhle bese ngithi ama-PPL hayi ngithi nje impela sonto enhle kuwona hayi ayiphathe kahle azabuye futhi sibuyele kwizwe lomzansi ngiyabonga mfowethu
0: Nakwena futhi impela sonto yakhe ibe inhle bemnandi.
2: Thank you sis, ngiyabonga.
0: Thank you baba.

0: bafundile nabo leyo nto yakho umqondo khona ke nje kubona behlangeneke uma ukuthi into ingabantu abafundile basobe emphikiselana umuntu osuke esukuma nombono beyizifundiso bafaye bavumelane ukuthi uhamba ngendaba yemfundo kunganjani ngeke bayijikeke bona abantu ke bathi okay ake kube ukuthi amakhansela kuba abantu abafundile sicela ngasekuvoteni uphathe certificate sa matric kuyovota abantu abafundile kunganjani ngeke baqhamukise kanjalo abantu ngoba sebebulala lento ethi uma kuzokhethwa ikhansela akube uthando lwabantu abakhetha umuntu ekuhlaleni bangani mayibulala leyonto bagaranta kanjani ukuthi abantu bebekhetha umuntu ekuhlaleni uzokhetha umuntu bazokhetha umuntu ofundile kusho ukubona mangabe abantu bezikhethela umuntu ongafundile bazothi laba abalidalo loqembu hayi akangakhethwa ngoba akafundile kusho ukubancisha ilungelo labo ke phela abantu lapha
1: kwelonge
0: ngiyabonga kakhulu Qambusha
1: sha dangi bothu 22 minutes after 1 uhlelo ikusasa lethu so ke Paula ke naye ngolwakhe nami nje luku kusekhanda lamdawo sekunako kwizwa naleyo ukuthi lamaqamba amadala kade abakhona sikusidele sokuthi akhangaza akhona nona la amasha manga kanani wona amasha anabantu abavela from nowhere especially kwipolitiki engicabanga ukuthi banamathubo okwazi ama issues lawa yinkinga ngithi awazi namaqembu ezepolitiki sebabaza kakhulu hey abantu bathwele kanzima kanje la uzwe babaza ama nthu sasezaba sejamthetho kungenzeka ethi ayina inyama lenkulumo lethi Aseke isidingo sokuthi akhankase lawa devele khona ngakhankasa ngcono lawa amasha. Imaphi wona lawa amasha? Inombolo ka WhatsApp 0638208448.
2: Ake ngibingelele Gambushe, uhlahla samabhenca lo mapholo kusele Uganda. Gambushe ebengizokusho mina kubantu bakithi laba bakhankaselwayo ngendaba zokuvota. Abayiqapheleleyo kulokhu bebizelwe emahholo kuthiwa abangakaze bewenza ama-ID abeze bezowenza ofuna ukushintsha i-ID be-smart card akeze ephathu 140 kodwa futhi akukhokhwa ngo-cash kukhokhwa ngani ngekhadi nge-account so le nto asiyibheke kanje njengoba seyenzekile nje eward 13 la e-Maran Hill abantu bahambile lapha labantu ekuthiwa bebezokwenzisa abantu loo nto abafiki kodwa abantu kukhona amagama ababhaliswe wona le nto isaqhuba ubugebengu okuthi labo bantu boyithiwa ngelinye ilanga sekuthiwa bavotile bavotele iqembu elithize bayantshontsho so akumele abantu bevume yonke into Gambushe ngoba ekugcineni kuzolimala bona ungathi ngoba nakho nesidingo sokwenza into le nto eza kalula iyona ezokulimaza ngiyabaqaphelisa abantu ngiyabonga
1: 25 minutes after 1 nakubake ngingasezwe lapha ukuthi bathi laba ubonade bethi kuza laba kwenzekeni mhlawumbe ngizoyithola leyo ndawana kodwa na ukhala ngathi ngathi izaba nento yokuvota ke leya right ngicela mhlawumbe kade behlela ke nami ngenzela basalele muva ukuchazela kwabantu ukuthi kwenzekeni hayi kodwa Kodisi service nje ngana iID. Abathe kwizinto zibe yilunge khona isikhathi impela kaamaqembu ezepolitiki ebusy. Uthuthi kade bayizayikhiya le yankinga. Facilitate ke ngokusheshsha. Berukhohle umfaniswano lo okubizele kule ndawo. Kodwa kulungile ngiyayizwa le show maphola baka aqhayisa ngayo naye abuka ngayo. Kodwa nje iID. Hi.
3: Kambosh.
1: Uyaphe?
3: Yaphila undlovu lo nje
1: kanjani
3: mina ngibe iphumele eceleni ke wena Gambushe uyazi
1: yes sir
3: mina ngibonga wena nomntolo nje ukuthi izinsizwe nikwazi ukunqokola ujabule izintambo zonke zomzansi intaba kuze kuzojabula nabalalelo khonze kumntolo lapho uthi nje uthe ugatsheni ubonga kuba yinsizwe kanti ke ngimfune nithabela ngoba yabona niyahahela bye
1: Siyabonga kakhulu 26 minutes after 1 Wala kajano nu alsalaman besalim sebenzi.
4: Ngibingelela kambusho ngibingelela nabalaleli. Alama nkamba madala mina ngibona ukuthi efala ngabe wona awasakhankasi sefala ngabe akhankaselwa imisebenzi yawo. Fala ngabe nje bona bazazela nje eminye imisebenzi ngaphandle kokukhankasa. Inkinga njengoba bekhankasa nje ukunqoba vele bayazi ukuthi abantu ababenze lutho sebekhumbula manje nje bazovota ukuthi kambe abantu fanele senze labantu izinto. Yingakho sebesukumaka bese bezokhumbuza abantu ngoba nabo ikhani bekhumbula manje ukuthi fanele benze labantu izinto. Fanele benze labantu izidingo zabo. Bakhumbula manje bazokhumbuza abantu ke manje. Kashashi nje fela ngabe nje abakhankasi bona. Fela ngabe nje abakhankasi bakhankasela imisebenzi yabo. Kodwa ngoba benza ababenze lutho abantu yingakho sebekhumbula manje wanini imali.
1: Nama nani masimethu zofesa futhi iliphi lelelisha? Nawa masha iliphi lelelisha elholwa? Abantu abavela from nowhere. Hi.
5: Hi mam, umthetho ngoba futhi uyaphila.
1: Yamba somgo.
5: Angithokoza mholi. Yazi mholi ngina lenkinga engilongiyithola angazi noma ngizothini. Mhlawumbe mina engimine angimisunderstand ukuthi upresident wethu uhlala phesheya noma umakhelwane ka Donald Trump yini uma namhlanje izwe lethu into shayimamba ngazi noma ngizothi abaholi bethu bayibuka kanjani le ngoba angifuni ukuthi ngithi mhlawumbe uyedwa upresident angicabangi ukuthi mfethu ukuthi ezweni elifa abantu kangaka upresident wethu njengamanje kunezimo esezenzekile engicabangi ukuthi iphinda phindeka unyaka nonyaka and la ucabanga ukuthi khona yizokuthiwa linomthetho yizokufana abe liya act manje upresident yini lena azophinda athi uzoyikhuluma nathi ekubeni mfethu ngampela uma ufuka izwe lethu njengamanje akakhombisi ukuthi mhlambe linawo umthetho ngendlela abantu ababulawa ngayo eSouth Africa manje ngiyabona ngiyayibuza ngiyaphendula ukuthi lo president ozokhuluma ngoba phela kade abantu befa phambi kwakhe naye ngicabanga ukuthi njengamanje la nje mfuna abantu abakwazi ukubala ngokwemfundo becount abantu abashona eSouth Africa ngikhumbula ukuthi ukhona umuntu osangafisa ukuthi akhulethe abantu abafayo yikho ke wena shayimamba ke sithi masikhuluma ngalendlela esiwe sikhuluma ngayo ukuthi noma edu umuntu ethanda engashadi noma befuse esifa kanjani ukutshela lokho akutshela khona kodwa kwethu sina siyazi before 1994 imihlole njengale yayingenzeki mfethu angicabangi ukuthi mfethu into esiyayiqhenya ngawo leni ukuthi sinohulumeni ofa abantu ngalolu hlobo osephenduke kwakadombi igazi manje
1: kodwa uzathi omunye nje nizokhala nje nyambo senithi wazi wathula bo
5: cha ukuthi yazi mfethu shayimamba ngicabanga ukuthi lana asisakudingi ukukhuluma sidinga i-act ngijoba ngithi
1: kodwa phela wawukhipha umyalelo nje wokuthi ithimba eliphezulu litshutshwe laphaya ekutheni kubhekwe siseduze lolu daba kodwa kumsebenzi wephoyisa futhi ukubopha
5: isifike ihluphe la shayimamba uyabona umuntu uma ngabe evesi enganalo uthando na ukhuluma noma yini ngoba uma ufika lamathimba alokho
1: akalona iphoyisi mengameni
5: no angithi ihlupha lapho inkingi njoba namanje angithi
1: ihluphaphi ngoba akazange ngafundela uba iphoyisa
5: angithi ukhuluma ngohulumeni wakho uyena mungameli ophethizwa ngithi uyena muntu
1: ungayikhohlwa kodwa inkulumo kaforma nobhala we-ANC la KwaZulu-Natal ethi kulesi sikhathi kule administration singakhali ngokufana ngoba abanye banenhlanhla amaqembu abayingxenye kalo hulumeni lona wenzani hulumeni iqembu lakho lezepolitiki liyingxenye kahulumeni
5: shayimamba asingayenzi
1: uyayiziba le uthi singakhali ngokufana madoda
5: no angithi njengamanje la shayimamba bakhuluma la sikhuluma ngona asikhuluma ngo 1994 ukhona nomu hulumeni osekwaba khona ba namanje mawusakhuluma ngo first city of season sakhuluma ukuthi kuthi ANC so
1: ngovumelana kwamaqembu ezepolitiki amanye lawa ingxenye ka lo hulumeni
5: angithi kambusha sikhuluma khona lana njengamanje lamandla okudefend izo even noma ungabheka ngomnyango wama-social lokwasangena
1: emzabalazweni abanye basenadlula ukhuluma ngayo i-ANC even nani senibambisene naye uhulumeni abanye bebe nenhlahla ukubambisana naye basale kube damani befuna ukuyikhipha iqhubu
5: angithi ke vele phela into ezobabuhlungu kanje gambusha ukuthi thina funa sihlukanise kabili.

0: Yini lekwenze ungalaleli?
1: Hayi ukuthi phela kade semgqabane ngisasebenza so elangeni ngisasebenza.
0: Ngisho kuleyo ukuthi angithi ngeke ngixoxe le ukuthi kona kungabi mnanga ngingakabi kuhle ukuthi athi umuntu ngithengena nje ngingidumela ucingo. Ungabisazi ukuthi bekwenziwani kulo mhlangano.
1: Kodwa kwenziwa igabuso njalo ukubuza kulesihlanga.
0: Cha cha cha.
1: Njalo ukubuza.
0: Hayi hayi siya ngabhuza manje. Okay, makulesihlanu manje kodwa kulungile asibe naye makulesihlanu eh kanti kumsebenzi wasesikole. Okay. Oh. Tinaba. Tinaba kutaba ke manje.
1: Eh ngiqale ngibekele futhi nabawale le futhi bezele umzansi futhi umsebenzaba lo wa Christmas. Cha wasithombe. Yazi lo mfowethu kunento engiphethe kabuhlungu la Gambushe engizotshayenzeke lapha mfowethu eDepo mfowethu lapha e Pine Town. Futhi la Gambushe mfowethu kungohlela kade lenziwa uMasipala mfowethu. Ukukhuphulana laba futhi laba abawu category C ngenxa yokuthi igambusha la kuthiwa kunomsebenzi omningi la category B kunabafethuke la mfowethu engizothi uSikhwili phambana noBhoko Gambusha abavimba ezinye ingane zabantu mfowethu ukuthi zizongena la kunomsebenzi khona omningi ngenxa yokuthi bona sebeyasebenza futhi le grade abakuyona abafuni kungene abanye abantu. Yabona Gambusha kwethu ngizwe futhi abantu bethi include nami futhi ngayibala sethandaba ngiyazibala ukuthi leso sithombe ukuthi umuntu omnyama ugcizela umuntu omnyama iqiniso mfowethu. Yabona Gambusha ithemba ngabizwa mfowethu ukuthi abantu abebevale laphana amagate abantu abamnyama bengekho ndiya bengekho mlungu mfowethu indle emnyama ivimba enye emnyama. Uma Gambusha mfowethu sebebuzwa laba abanye ukuthi wemadoda njengoba laba mfowethu kumasipala efuna nathi singene la ekhona khona umsebenzi omningi khona waphela ngengikwazi mina ukwenza umsebenzi womstand up ngibe ngale ngibe nginale gadele encane khona Gambusha kunabantu abathi cha ngeni kwazi ke futhi ukungena enye into imali ethi ngayithu mabethi abanye imaphela madoda ijwayela kupower road imali noma finance hayi edepha yabothi mabethi enkama ngibuhlungu mfowethu uzothiwa abafowethu abatestwanga ebentu uma lesumbe labantu abasebenzi bahleli phela ngenxa yokuthi i-credit yabo incane but ke futhi i-big five yazi mabethi abanguthele babize bange kodwa iningi futhi ihlele emakhaya and zingamanje sithombe mfowethu lizinjwa abanye ozakwethu mfowethu bona fethu abawe-credit le enomsebenzi omningi kodwa egcina sithombe zethu ijene sindawonye singane ndawonye sihlupheka sonke and ngevuma utheni abanye balambi kodwa manje uma sifuna uvula ithubo lokuthi abanye abanye kwenye ilento i-great kulo kunabanye abathi cha ngeni kwazi ukuya lapho ngoba asikaholi Gambusha ibuhlungu mfowethu kumele lithombe leli qembu leli likajali mfowethu lingabenza umuntu mfowethu bakwazi ukuthi cene kuthombe ukuthi umuntu abekodwa usekhathelini zakho athombe ukuthi ene if nathombe yena ngifuna ukubona ukoti 14 umuntu futhi akugibe ngoba nakuyena eno koti 14 ngoba sithombe sithi isiZulu umuntu ngabantu abuye Gambusha sathi umsethandaba lo.
0: Eliphi iqembu likajali? Hawu, uhamba ukukhuluma ngeqembu likajali, manje ngisazange ukuthi ujali. Ngisalela lapho ujali bani yena lo? Right. Okay, kulungile. Angisiphinde sibuke ngapha kuqala.
2: Ngibingelela la Gambusha, ngibingelela nabalaleli. Hayi la maqembu amadala mina ngibona ukuthi efala.
0: Oh, ngathi sike satholana nalo, ngisiphinde sibone ke lo.
3: Unjani Sithombe, ngiyakubingelela nabalaleli.
4: Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
6: Ngingakangeni nje kulokhu angixwayise osopolitiki nanontanda kubukwa. Ukuthi lengakuyona into yokuzakhela udumo le. Ayikhulumi nje ibekwe nje icace ukuthi indlu yonke bayikhanye siyilungiseni naseyinganeni zethu zamantombazane kukuni mayezokuzala ingane zisibulelela abazulu bethu. Akudlalwa lapha lesi simo esingasifuni sonke.
4: Njalo ngomsombuluko kakulesihlanu ngo-12 ku-3 ntambama
7: yabona amaqembu lawo ahlangena ombili wona azosikhaya
0: azosikhangane
7: ahlone ngayo yonke into lawo lamaqembu ohlakanipha umnotho bayawazi amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa phela yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
0: ngobana
7: bekufuna ngiyobona nje kwamaphoyisa nje la intelligence ndibisi
0: vele sisehlile
7: ukuthi
0: konke
7: abafuna
0: ukuyihlusa lawa ibone yona i-intelligence
7: njengobone ngethu amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
0: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona yayikuphi yayikuphi kwakukhalwa ngayo njengo-2021 yayikuphi bo

0: Bonga khona ukudlanga amandla uyathi ke ushiya mvula. Right, siyabonga khona besiphatheleke la izindaba zokugamanqa kwalo ke ihora lesikangina ihora ke lesibili njengoba ke siya ke emaphethelweni ke alo ke uhlelo kulesihlanu ke namhlanje ngamashumi abili nanhlanu insoko inyanga uyena kumandulo 2026 nokuyinyanga ke lena ke iyawulana ke amagugu esinto. Right, kulungileke neze inhlelo zethu esigabe ngazo lezi ke nakuyona impela sonto ke le.
1: Sikhuthaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene.
2: I love you.
3: Yes,
2: one of love.
3: Yeah, I'm just a guy.

0: adidekile ngicabanga abo balimele ngolwabo
1: uma ngabe umuntu asaphotha mhlawumbe lawo mazwe owabalula oCuba oBRICS oChina akusho lo muntu ukuthi uphazamisekile ngqondweni njengobusho uma ngabe saphotha lawo mazwe iwona akwazi ukuthi amobala aphikisane nesystem yokucindezela lezo
2: sesipho ngubale sithinte njengamanje sithinte njengamanje.

0: abazange zekhankasta. Kwavele kwathi nje mbo wathatha 2/3 majority bamrobhaya ngoba phela abahlakaniphe kakhulu bona baye ekolweni. Injalo nje anonymous.
1: Ngibingelele mangubani ohlelweni nabalaleli. Cha mangubani kunje nje kulelizwe konakele kanjena nje izinto ebheke phansi ngenxa yokuthi izinto ezimbambathiswa. Ngijabuleke mina masesekhuluma umuntu omkhulu ngangezwe lakhe ngoba amadoda wasekho ngempela ngale ndlela izinto ezenzeka ngakhona. Kunini kukhuzwa amakhuzo izinto ngele ikhuzwa ngakhona kodwa akulaleli. Sekufuneka amagama azokhishwa umuntu omkhulu njengaye angezokhishwa wonke umuntu. Ngicabanga ukuthi mangubani ehlaziye kahle umuntu omdala osazi isintu nowazi umlando njengoba uchazile ukuthi ubani onelungelo futhi akaphikise ndakashaye eceleni. Lo muntu ufana ngabe uyeza ukuthi uchaze ukuthini uma ukuthi umuntu ke siyawazi umlando ukuthi labo bithina ke bobaba ke abadala asiwazi umlando lokhu ngibambathiswa la izinto zonakala sekufuneka umuntu nje oqondilwe yilida ozokhuluma ulimi oluqonde ukuthethwi ukuze ikhuzekele ngoba manje siyacasula ngempela endaba ukuthi njalo siyeza ukuthi sifazane ngapha nangapha lento ayifuneki sekufuneka umuntu ozokhuluma izinto zwakala ngifamisima ngolo ngilaye nanda ngiyabonga mina.
2: Mangubani olusizo xabala emandeni hey zibeningi indaba kuleli isonto kodwa ehawa lukho lungiphathe kami njengoba laphayana kwamakhutha sibona abantu abangaka sebelele sebedlulile nkosami kwazi ngathi nje eyi engathi amaphoyisa amasosha uhulumeni bengaka bakhiphe kuthi bangene umuzi nomuzi South Africa ke khishwe iy'bhamu kube ezabomthetho kuphela. Hey impi lento lena abantu abayeke ubuhlungu nokulibaza nokubulana ngiyabonga la emandeni.
3: Mangubani kufanele kubuyiselwe amandla emadodeni, amadoda anqindwe amandla enqindwa uhulumeni welanga. Yikho izwe kufanele libuyele kuhulumeni omhlophe ngoba uhulumeni omhlophe wayewanika amadoda ilungelo lawo njengoba amadoda enqindwe amandla. Yikho ke lokhu engeka kwazi ukukontrola izinto eziningi ngoba noma ungathi uyanilekelela umuntu wesifazane kugcina sekuthi uyamhlukumeza noma ungathi uyamvikela uphinde ujikele uyena uphinde uhambe inkantolo kube ngazi ukuthi wena owonile kanti ubuthi uzama ukuvikela yena.
4: Hey wena Sipho uthwele mntana bantu uthwele nezulu abalaleli bezulu loMzansi ibe busy kumthwesi umthwesi beke bavale umuntu ongalaleli vala noSipho hayi abalaleli bezulu loMzansi bakithi angibazi ukuthi babanjani noSipho angazi ngani abantu ukuthi ukhuza kuze kube yinini.
5: Sibanga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe kanti ke mosa futhi uxhumana naku komesa kulula kakhulu uyakwazi ukumthola ku 061 470 8962 061 470 8962 yena ke lapho yokomesa uzobe khona ke futhi nakuzona ke ifundo lapha ku ward 27 uzobe khona ku ward 31 kanjalo ke na ku ward 63 kakhulu azizona ke ifundo ke lezi zepolitiki kanti ke website kulula kakhulu uthi ke www.robinislandsingers.com kanti ke i-email ithi ke team 08 ukunomdeleke igama lika baba ke unganono elithi ke Timothy so ke it's TIM oku team 085 0857 igama elilodwa lelo team 085 0857@gmail.com. Saqhubeka impela ke sibuyekeza nakuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa impela ke kuzona ke lapha ya ethekeza hamba ke phambili nakulona lonke nje leli viki kanjalo ke nakulona kusuku lanamhlanje kanti yodabene ke lapha lenhlangano yomkhonto ke wesizwe uzokhumbula ukuthi ke kukhona ke ngempela amalunga ke inhlangano ke leyo yomkhonto ke wesizwe abheka khona ke enkantolo kakhulukazi ke emveni kokuthi ke lapha ya amanye amalunga ke awo ayaxoshwe ke sigubhukane ixoshwa yena ke lapha yamongameli wake lapha ya inhlangano ke yomkhonto ke wesizwe aseke impela ke baphuthuma ke bebheke khona ke enkantolo kanti ke sizula ke impela ukuthi ke cha inkantolo sigcine ke impela ke sikhiphile sona ke sinqumo ke esayo kakhulukazi kulona ke impela ke lo dudaba ke lolu elwa kwamalunga ke lapha ya inhlangano ke yomkhonto ke wesizwe inkantolo ke yase Western Cape High Court ngempela ke ikhiphe sona ke sinqumo sokuthi ke umnumzane ke uphumlani ukubukeli kanjalo ke nodokotela.

0: 저 우선 놓아놓고 야
1: 수세네
0: 오프야 한부 얘기해라 빨리
1: 아이군군 야
0: 그런데 남편 CS에서 우무주 옥빈바 마셀라
1: 어
0: 너무 개고 이제 웅아샤오 우발로
1: 에카이
0: 야스 아마 파락 마지 아자 루비 아자 루비 아마 파락 몽개고 이제 인코삼 보아 솔리콜 인코삼 가세고 세게네카이
1: 예예 야 야
0: 예후 so 너도 아마 사람 아마 파락 인데코나 야 아우성아지 우퉁아시카에 존디 이제 inyanga yonke uyemahuli inyanga yonke even namasonto amabili akusakwazi
1: ya ushoshe babona ugala kajana
0: futhi noma ungaba namalight azilayithayo babona namalight lawa hayi isithunzi nje somuntu hayi
1: baqale bayatesta impela nje babona
0: bangena so lo muntu lobavimbela zondike miningi eminye zonto khona omunye ukuthi ungeke kathiwa ngeke umuntu avela kubona uqimbile uphethe umkhonto abaleka zephule kodwa-ke lo zonto abangeni kwakungena nje
1: so abasondeli
0: hhayi wasondela nje ya oqala zondi usilepe obovu
1: silepe obovu
0: silepe obovu
1: mhm
0: ebese kuba umayisaka obovu
1: mayisaka obovu
0: ya bese kuba indabula valo ebovu
1: indabula valo ebovu nakhona
0: ya konke kubovu nje bese uyahlanganisa noma kugqule noma nje uthatha uphisanyana bawo ubabopha ngendwangu emnyama ngendwangu emnyama esidoni ubile bese uyakubopha locingweni-ke mhlawumbe zobona ni mhlawumbe kuye ngolugceka kule nganani mhlawumbe kufo uthi lekhaya angingeni muntu la angingeni muntu la hhayi busa hhayi zonto ngiyangena muntu ngampela
1: so ukubopha kube kungaki
0: anje abo usilephe uhlephule uphisa othize nendabulo valo noma isako bovu umncanyana nje ubophe ndawona
1: Mhm.
0: Ya. Siyakhuluma ke zonke uyakhuluma.
1: Ukuhlanganisa konke ndawonye la uzokubopha khona
0: endwangile emnyama.
1: Endwangile konke uhlanganise lapho.
0: Yeah. Bese ubopha ocingweni, sobopha into esihlangene nje already.
1: Mhm.
0: Yeah. Bonke Christmas manje zonke amajensi ayaphanda.
1: Yeah.
0: Bayiphanda baphanda kulabo abasebenzayo.
1: Yeah.
0: So basebenza kubantu abasebenzayo.
1: Yeah. Bengisathi uyakugqula ukuhlanganisa ukubopha endwangeni bese kuse kuyini kuhlangene endwangeni eyodwa akudingi mhlawumbe ukuhlanganisa.
0: Yebo, endwangeni eyodwa.
1: Okay. Bese ufaka uyakulengisa ecingweni noma uyakumphela noma?
0: Uyakulengisa, ukulengisa kwasakufihla kodwa.
1: Oh, okay.
0: Ukulengisa bese uyakuqhina hayi zabe usafula angangeni umuntu umuntu afuna uzama ungena limshaya imeke uvalo alikho endabula valo la limshaya imeke uvalo ezo ayinto ayenza umusha uvalo
1: yeah
0: lazo ngisho ukushayela mani kushaya impulo uvalo evele lihlakaze la ubuyele eceleni
1: akazi lenza uvalo liqeda amandla nje anoma yini
0: into umusha uvalo zonto uvele ungazi mhlawumbe khona into embi ozoyizwa and umusha uvalo uvele ukukhiphe nje kuyena ukukhiphe nje
1: yeah
0: so ayikho into ozoyenza umusha uvalo zonto
1: okay so lo muthi ubizwa kuthiwa yini lo
0: lo hayi uzobiza kanjena nje ihlukene kuma-distributors
1: ukuthi wamasela
0: ya ubize nje usilepe obomvu undabula valo obovu noma isako obovu
1: oh kusho ukuthi uthole uhlukene
0: uthole uhlukene asinawo ohlangene
1: oh uhlanganiswanga okay
0: ya kodwa futhi bafuna bakuhlanganisele bakuhlanganisele alinankinga
1: o bakuhlanganisele bona
0: yebo

0: ubophekela pha bese uyeka ke
1: ba masemoti inzondo uyawuthatha lo uyabona zondo lo popaya abale ngemoti la phambili
0: ngingibabone
1: laba bahle
0: yeah
1: akubona popaya khona phoko phakathi lapho
0: oh kuyasetshenzwa kanti
1: isemsebenzini
0: Uthathe
1: na uzondo ufake lapho ukhulumise lemotini akakhosele kuzoqhekeza akho umuntu wa hijack usho konke into ofuna bangayenza izondo afuna into bangayenza lapho
0: okay
1: yeah
0: usebenza ngokuthi bangangeni inhlobo
1: abangeni lo uma becabanga wakhonda bona valo bashalibeke kuvaka
0: umuntu
1: onekani limshawu bhalo ozachamela
0: yitsikhona umuntu ngeke ngimushe owakem wadlula komunye umuzi wathi ewen yindaba lakakho kusabeke kanje kodwa ubuyingane ufakeni
1: akusabeki mathi ayinto ebefuna ukuyenza
0: o kodwa kusabeka uma kuthi ney'nhloso
1: ubuze uhambela nje lendaba umuzi osabekayo kufana noma futhi khona umuntu othi umawenzele zonde kube sasho ubhekile angathi uma kusenzisa wawabuza omunye asekhaya uthi hey nina abe ningalala lapha kini e
0: oh yini ndaba uzibonisa silali nje
1: ey ubone kanjani uzoshaya one ey ndabe nibhekile so na umuntu futhi awukuzwa konke lokho uma kuthiwa awunazo into sezimbi
0: oh yeah awukunaki vele
1: unandabani zontu abantu
0: abalele yeah
1: kwaze bangalali nje abantu wena ngobani wenzani wena
0: Yeah. So ungenzeka na boss lo sise usize kubantu abafuyile. Ngitheni ibazabo zingangeni bayintshontshe.
1: Angeni umuntu vesana.
0: Kodwa vele nje futhi noma ngabe ngifuyile futhi ungasebenza.
1: Ungakwenza nje sibayeni futhi ke makhoneni sibayeni uqhini nokukhuluma. Akho umuntu wangena lawo.
0: Kodwa umyalezo la ngenayo from umlaleli uthi uma ungabiyile wenze njani?
1: Awubuyingani izwehlule nje kangaka awubuyingani
0: yabe ngilindele umpepto
1: awu asingamthestini mafoni unkulunkulu
0: asiqale lapha kisizabuyile kade hayi nawe
1: yezo uyalazi ubobo
0: ngiyalazi ya
1: biya ngobobobo ungcono uyamahala uvula umtshato
0: Ya, futhi isebenza ngempela lona ngempela.
1: Ubobo.
0: Lutho.
1: Bathi kodwa lifuna ulinake.
0: Yeah, funa ukukhuthaza.
1: Ukuthi akho zonke akudluli lutho lapho. Ndiyo ngishebusika angeli lutho ke lapho. Wona kubuya kwangempela ke lo.
0: Yeah.
1: Muthi ungena ungangena ngokuqala kanjalo ubobo.
0: Insimini ngona ukuthi nensimi ekude nekhaya uyibiyile ungawusebenzisa futhi nalo.
1: Kalula zonke kalula. Yawa. Ya kalula zonke kalula. Ukhulumisa uthi angangena umuntu. Othu uyangena lana liphalime kuvalo.
0: Ngoba kuyenzeka utshalela abantu phela. Hayi yazi.
1: Hayi zonke besana. Inkinga zonke ngesikhathi utshala bakubuka nje abantu. Babu ngasekhaya bakhona enye indoda engengisho. Uyazibona isivande lezi ezishalwa umama
0: ngiyayibona mpela
1: ya le ndoda engenaso isivande ipheka uphulu ngalesi sikhathi so manje ukulangana athi ukhari ngiyobona le thatha amakabise omama athi ngizomaletha ukhari
0: ya hayi Omunye umbuzo la ngiboss la uthi uMalini Zulu usendwangini awusefeki uzuphela isteam na.
1: Ukusile into ongayenza ungaqala ubophe ngoplastic inhlahle.
0: Kuzi ongahambi ya.
1: Yebo uzobopha ngendwangu. Umbuzo omuhle lo.
0: Ngabe ngizothi uphinde phela usefeki.
1: Ngoba into mahala futhi
0: uphinde.
1: Yebo uphinde futhi into mahala nje.
0: Yeah.
1: Futhi noma uthanda zonde. Ayu ngabe yabiza kuma drop 50 rand lapha market.
0: Oh, okay. Uma seyonke.
1: Siyonke ngabe ibize kakhulu. Manje phezulu kwa 50 rand even

0: kufika nje.
1: Uma ngikashileke lapha ekwetishini ngino one room, angithi mesihambile ngokhisimusi baye basigqekezele kulabo one room bethu, ngingayibophela.
0: Phela faka uma-petlakati lapha phambi komnyako.
1: Okay.
0: Ukhuluma ukuthi la uyahamba angeni muntu la noyedwa umuntu. Ngiyahamba kodwa kufunakala kube sengathi ngikhona.
1: Yeah.
0: Umuntu zonda ukukhulunyiswa vele wenza umuntu uzithulele.
1: Ngiyawuthuma.
0: Noma kungisho isichingisho uyasho ukuthi ngifuna kuphuma isichitho sonke lesi sibuyele la sivela khona. Kunjalo.
1: Yeah, yeah. I guess we're so bad, sleep obovu.
0: Uma isaka obovu.
1: Uma isaka obovu.
0: Bese kuba indabula valo ebovu.
1: Indabula valo.
0: Ebovu, ya.
1: Konke kubovu. Kunesizathu mhlawumbe?
0: Emthini wena Zondo. Angikhulumi ngomlulama, khona umlulama omhlophe, kuba khona umlulama obovu. Lo obovu iwona ozenjani olaphayo emhlophe isebenza entweni yedlosi. So ngomjalo lana umayisaka omhlophe nosilepe umhlophe usebenza edlozini. Lo nto ebovu nje yonto osenziwa kakhulu ngoba ibovu into ebovu imele igazi wezona. Yabona umuntu mase afuse ngenkani nje athi hawu imvalo yangishanga zongena uyabona umuntu angacoshwa esekhamisile.
1: Okay.
0: Ya into ebovu imele impi negasi.
1: Umsebenzi wayo.
0: Yebo, ngoba kuyaliwa zondlana.
1: Ya khona kuze ukuthi ey'nkaweni ezidlumbila wakhe ke ngamsiza
0: inka umuntu wena. Okuyithiwa abantu bakangcobo mhlawumbe ungasiza. Ah, kodwa ngeza imsize engaweni zonto ngeza imsize.
1: Kufuneka oqondene naye enye ezinye izinto lapha.
0: Ya, mfuna ubambe inkawu zini kakhulu akutshwala utshwala lo besiZulu umkhomboti. Ufika sidakwa ezibhubhuzela azibamba azibamba azifake ebhodweni.
1: Kungcono.
0: Kungcono, ya.
1: Likhona igama lika Slap mhlambe olaziyo?
0: Lutho.
1: Uslap uslap.
0: Slap uslap nje. Umayisaka umayisaka nje. Undabula vala undabula vala nje.
1: Khona buza ukuthi hayi namhlanje kanemibuzo emingaka. Yo. Kusho silento yokugqekezela idlangile ngempela.
0: Into khona Zondo, into khona.
1: Khona ngicabe ngibuzele kunomndayi ngabe ngiyona yini uma ngiwufaka ebhodleleni elincane.
0: Angawufaka ebhodleleni elincane Zondo. Abesinjani kodwa la elikhuzeni la elikhuzeni esifalweni aligobhoze kancane.
1: Oh, uphefumule.
0: Ekuphefumule, ya.
1: Okay. Yeah.
0: Ay, ngisafuna ukuthi umbuzo ugcina ukho umunye ugcina.
1: Khona lefu siya ngimphindele, simphindele kodwa ke khona ufuna ukugquma ngawo aqhele igcikini. Hey, namhlanje.
0: Angakwenza lokho Zondo, but nginovalo.
1: Yeah.
0: Lokuthi bazomsaba abantu, basho bembona.
1: Oh.
0: Basho uvalo. Awufundi lonto Zondo.
1: Okay. Mina ngimbuzi nami ngineyami. Uma kuneyingane bhosa unama-pinches nomango ziyangena ziyikhelele nazo uzovele isabe idlule.
0: Yebo.
1: Okay. Sengiyayibona le mize kakhulu ngavumisi kama-fruit akhona ukuthi akwenze njani.
0: Izondo khona imizi nje sebancane.
1: Yeah.
0: Wangwantshontsha wonke umango. Ungasi lokuthi ungene kulowo muzi.
1: Thetha abanazo nezinja. Hayi.
0: Nabangeneki. Engingayi lokuthi Zondo amapitches naloko azaqathaka phansi.
1: Yeah.
0: Angekho nokucabangayo. Khona ulokhuza Zondo umuntu wa ubulibanzi. Yes.
1: Bulibanzi.
0: Bulibanzi. Ulibala wazi.

Kale ngomemnandi sahamba ngayo la njengamanje umahlathi namatela Queens mshongolo 5 minutes after 7 o'clock. Owazi ngicela ngichazele mekhona. Njengoba kudala kwakunama band kakhulu ke, baba uthatha ugesi. Nani idlala ngani inginsimbi? Eh? Ngoba ngiyakhumbula la emalokishini kwakuvamise ukuthi kube imize nogesi noma imbala isesitolo kuba nogesi. Uyiginqo uyithola lapho. Oh, kodwa kwakuningi kakhulu kwama generator. Dumi generator ke bese kubiyona ke. Plawa kuyona ke insimbi izikhale. Kanti khona uhlobo lokudlala insimbi okuthi insimbi ilokhu zayidingeki. Ugesi awudingeki. Khona isiginci nje acoustic guitar kuthiwa uBelina. Lesa siginci sengisasikhumbula ngamehlo noma ngingasayiboni kakhulu manje. Ngathi sasikhala kakhudlwana. Akazi lenze ukuthi noma ugesi ungekho insimbi idlala. Abame kuzoba uBelina kuba ama drum kube inkostini. Angisakhumbuli ukuthi ama bass guitar ayixhunywa phi noma kwakune amp ene battery. Abasakhumbula ngicela bangitshele, ngicela bangitshele, ngeke ngayibuza lento. Hayi phela thina manje mina nginenkostini accordion, nginama gadgets ne mixer ne speaker. Mawungekho ugesi, yebo siyakwazi ukurehearsa negenge yami ngoba ngayenza ngamabomu lento ukuthi kube accordion, ngoba accordion ayudinga ugesi. Nama acoustic guitar nginawo, khona oyidlala ngisho njalo babukhalala, then ukhona umalusi odlala ijembe. So siyakwazi impela ukuthi sobathathu siyibambe nje impela kuthule ukuthi do. Now kudala u-acoustic kwawukhona, ngikhule ukhona impela la uthole ukuthi iginci lezi ezingaxhunywa. Kodwa nalezi zayixhunywa zazikhona. Hayi ngiyazibuza ugesi wawukuphi ngoba phela ugesi ubungekho. Ama-amp ababaxhumaphi? Hayi khona ama-amp elokhuzane e-battery noma ngakaze ngiwabona noma ngiwakhumbuli wona. Ama-generator futhi ayingamaningi. Kwangithe sengihlakaniphile-ke ugesi ubusukhona-ke somningi siyaziwe okay sekukhona-ke imizi enawo noma eyithe gqwagqwa kakhulu noma eyitolo xhunywa lapho-ke. Ubani osakhumbula ukuthi igenge dala ulive ibushaya kanjani ngoba phela bekuyiwena wodwa phela. Okay, khona hashtag ezakudala izwi lomzansi 98 FM sekunjalo nendaba asambeni till lelo hora sisonke nje. Ngikulalele ngisemlazi kwa Jay from Ugandi Mthethwa. Khona abakhalayo emlazi ukuthi kuney'ndawo ey'thile abengalitholi khona izwi lomzansi. Angazi ukuthi kwenziwa yini ngoba siyabafuna abantu basemlazi nabo basondele la. Khona nje impela bangikhalelile ukuthi lolu hlelo liyabaphuthela bona. Kuyabaphoqa-ke ukuthi bangene izebe la emlazi kodwa bangene-ke ngalento lokuthiwa i-app www.easy98fm. Kanti i-app le ukwazi ukuthi uyi-download uyifake-ke kuthi uma kune-Wi-Fi nje uvele uqombole ngayo kamnandi nje kungabi indaba zalutho. Ya asiyincenge nje kanje, ayikho enye indlela ngoba lo mculo lo siyafuna ukuthi ungapheli.

Okwenzanje ngithinta 0638208448 or 0604807164 yokungena emoyeni leyo ke ungitshela ukuthi ngobani laba artist yayithini lengoma mhlambe ngamuphi unyaka kukhumbuzaphi ngamuphi unyaka sengibonela abantu baningi babebashiya artist bengabebesasho loko kuyo uma sebephendula likhala njengamanje

0: engisakwa ngisathatha impendulo ngoba ngoba ngifonelayo ngeke ngizuthini omunye sawubona
1: sawubona mbaro siyaphila
0: siyaphila njani
1: siyaphila eyi angisakwazi sengihlala ngebhizi nje ngithe ngingena eminyango manje ngiphuma egaleri angathi nje hawu impoloza namhlanje ngingishone khona
0: ya
1: ngicabanga ukuthi iHarare le
0: okay Okay.
1: Ukhala mthwesi lo esinuka.
0: Mhm.
1: Hayi ngiyabonga Mpoloza, ngeke nje ngigedwe kuwena olwesihlanu.
0: Ngiyabonga nami.
1: Siyabonga Mpoloza.
0: All right. Yeah.

0: bafuna isikhombisa la kuthi lalelani siyakwazi ukuyenza lento le abadlali kanjani miyabeza ukuthi yena indaba omkhulu inkosi ngabe ukhona umncane bingelela mfowethu nama BBL wonke lesihlanu siluzwa ngawe niza kudala sicamtho asikho silalele from CBN ndwete yazi bengizothi scam tho asikho ngenxela ama cellphone lawa esibhala kuona ay ay ay ay
1: ezakudala serious about old school music no pet song.

0: Ngiyathanda ngale ngotshovi yomfazi.
1: Sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkume.
1: Aw, aw, mabhala mabhala nebhala nedolwe.
2: Aw, madoda, khilo nje.
1: Danke mabhala, danke mabhala. Tubani lona?
3: Yekalo.
1: Uye, ah, uyena shutayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleza hletha ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwaZamazi naphezulu. Focus tikadase ngemazikomandela ngingena ngoba sayihlindzwe. Hlela bemnikinikize nandaba ethofani nemhleza hletha sidlumuzi. Wamakhaya.
1: Hawu, bedlumuzi kanti.

Uthi ke i-album yakhe lo Mbhemi View 1 uyibize nje kanjalo. Uthi View 1 siyayizimine la ibalwa. Uthuphazana lo, khombisile lo, umdanyana lo, thembisile lo, ucikicane lo.

10 o'clock. Ngingumphiliseni ngakwaqhela isibongo. Shhh. Yawuthandini. Yini yena uthandi? Watumshova ngani baba nenkanga?

0: Mnambithi. Hawu ngiyazi Mnambithi, ngiyazi ko Lady Smith. Eh ukuthi ke intombi ishela kanjani? Hawu suka madodana yabona. Yini ongabuzi mina? Hawu sikhona sizinsizwa. Umenza ukuthi kushela kanjani? Hawu mfowethu, ucuphe ucuphe isoka uma uyinsizwa uyoshela. Engathi ungathi ukuhlanzeka futhi. Uthi kuba clean. Uyinsizwa nje vele ucite nje. Udle nje ngenhlanzeka bona umuntu osifazana awunika amanzi lo. Hawu suka bekonakela. Kulungile. Ebhula nishela kanjani? Sawubona.
1: Okay.
0: Mfowethu kunjani?
1: Ikhona kunjani wena?
0: Hawu kwathi ngithi ngala imva kwami nishela kanjani ngala kokofolweni ngishona phansi ngikhuphuka awumadoda ko Adams Mission zonke lezo ndawo niyaphila khawazeni
1: yaphila bakanjani wena
0: bathi awumadoda siyancenga bhuti singezwa kunina
1: ancenga kanti mawuzala kunina yabo weli bridge yasePhilane.
0: Ya ephilani la imali udlula imali bese uwele ibridge ya.
1: Umgwaqo oqala ungena ngo left.
0: Hawu kanti imbumbulu nje ngikhomba le phambili lethu kanti ulayidu uzokutshela njani hleze efonweni. Hawu. Efonweni awu ngiyabona uma ngiwele ephilani la nalimbili nje ngithi kukhuphuka ngani ngiyakhuphuka. Kunamahamsana futhi uma ukhuphuka kanti khona amahamsi le ndawana hey.
1: Umgwaqo oqala nje ba left ungena ngawo. Ngiyakubuza.
0: Hayi
1: ngabukuka bencane.
0: Hayi ke, hayi ke. Ubona ngami, ubona nje ngidimbi. Ubona wakayo. Oh, utatazele bese nisusa inkulu. Inkulu wiki wikudluze emaqandeni ezalelayo, ikhiphe emaqandeni. Kuzophoyisa ithathani le ezalelayo. Ehhe.
1: Usula ubakayo.
0: Awu kanti ngeke ningihlabele khawazo. Angihlekaza ungibhuqa. Ngani ngeke ngithole. Ungihlabele kanti.
1: Ngikhabela
0: ngoba hayi ngizikona ephilayo angifuni la mthuthu mina
1: cha ephilayo ngo
0: ha madod yathokoza philani mfowethu sithanda wekhabazela hlala nje
1: ngamthatha makhaya uthemshumayo hey boka kakhulu ka

Andi bathuma bhala ngentshefe uyethanda lento ayi ayi ayi ayi ubekile madoda uqhamusadidla khona enye ividiyo engangiyibuka esemcimbini engakadumi kanje bembaba bemphosa ngaphandle unjani namhlanje usebenza bona waphunyuka sekiningi yakubamba washweba kuzimalanga usinqamusadidla lo ifike iqathathana le ngoma enye ingoma ngempela ngempela evunyiwe le sawubona.

0: Okay.
1: Pode.
0: Ngikhanda lezi masayini la uthuma e-3-4 days.
1: Aw, e-3-4 days lawo lapha kwesikaba bundlela.
0: Ah,
1: kwesodoti. Ah, mthatha niyaphila kodwa mfowethu 3410. Kade ngidlule eBhambayi manje ntambama nje.
0: Ah, siyaphila, siyaphila makhaya sikunalele nje ngoba.
1: Ningakithi lapho mfowethu, mangase ningangilaleli ngolalelo ubani ngoba bathi okuhle kuqala ekhaya.
0: Yebo, yebo, yebo mkhulu.
1: Amen. Phila ke insizwenye.
0: Ah, makhaya.
1: Number 1. Inhleke into manje ayidingi nakancane ukoniwa. Ayidingi nakancane ukoniwa. Wena okwakho nje uhlale nje eredweni. Uthula uthi du bese ulalela umculo omnandi ma ukuthi akufuneki. Ayimakhaya, anginawo amandla okufona. Kodwa ngikhona, hlala ke. Hlala nje ulalele. Awuzothi nanga umuntu ekhuluma. Sawubona.
2: Aw baba makhaya.
1: Aw bangiparazisa.
2: Zaphela bamakhaya
1: emparazweni kwase kwasa mparaza abe paraza laphela mfowethu
2: ayaphela bamakhaya
1: kamzulwini madoda ngithi angishaya ngecelela ngithi
2: ushaya khona ngqo
1: madoda ngiyathokoza mina tshelizwe ubani olalele ubani esikhuluma naye
2: usiparaza kamzulwini khona emashowasi
1: abe paraza angicwele ngawe khokholami hayi na uhlele ezweni
2: Akhle bamakhaya azizwe la selifanani.
1: Yabo ni.
2: Hayi selifanani njengomjovo nje uthwazi ukuthi umjovo muhle sifo sashokelwa ukuthi awusukulambe ukujova izinto mzalisike lelo nkosi
1: siyaphila. Iphilisi mtakama.
2: Hawu yakhe.
1: Hayi ngiyabonga mina. Yabonga mina. Jaki kehla la mawu sobalana. Sparazi le mtakamzulwini naye uthi magaya ngihlele ezweni kumnandi ukuba la. It's nice to be here. Kumnandi ukuba kulomsakazo. Kulalela nje iRadio imnandi kangaka. Ithube lingandile bani. Sawubona.
3: Magaya wezilomzana.
1: Buthi njani?
3: Siyaphila xele ukhuluma nongubani exolana ekhaya kodwa kulene enkahle jaba kodwa ngimamele ngilaye Peter Marisbeke mgumundlovu.
1: Hawu mkondo ngayibomvu.
3: Hawu mfowethu kwishamthetho sakwaZulu Natal la emthetho eshawa khona.
1: E Capital City leyo awusuka madoda yes yes yes.
3: Hayi sonke nje makhaya mfowethu ngithi ngisele ezweni hayi yabona masofisi mangomenze nenkosi amagcorama hayi umuntu osekude ukuphola makhaya kodwa ke
1: yes
3: yes ke bethu kuhlonga kujwayeleke impilo iyaqhubeka kodwa
1: hayi akuvumi mfowethu futhi yabona ngathi le ngoma ibizoshaya unyaka mfowethu kube bekuya ngami nje kube ingoma yohlukanisa unyaka ngoba yenza manga mfowethu ngathi futhi wayesevalelisa ngempela lo mfana futhi ukungena kwakho yazi ukuthi yangiyabona umenze yakhe mfowethu Kodwa bese ngena lo unkosi amagcoko mvele hayi uvela ubonda ayisuka hayi
3: hayi kodwa ke nje umhlungu abujwayeleke empilweni yaqhubeka bafowethu kubezi kofa abantu basandile bonga zosale ibadalule emanxweni yengakho sithi magaya kubalekile ukwenza kahle ngoba mawenza kahle emhlabeni
1: yes
3: igama lakho lifele noma ingasekho inkosi amagcoko amakodwa nje igama lakho lifele umlando uyayiqwaphela kodwa mawenza kubi hayi asazi bafowethu kulungile magaya bengisho lokho ukuthi abantu ake beyiqoqe benze into eqondile ukuze noma bengasekho bekhumbuleke kuthiwa siyamkhumbula usibani bani engasho uma kuthiwa akasekho usibani bani kuthiwa siphumule
1: kuthiwa saphumula ayifuneki leyo nto awu wakhuluma
3: awu
1: wakhuluma kanti ngibona uyisoka wena yini wena isoka esingaka wena hayi
3: hayi ke makulunge imoto yami lapho ke ngifike nje kwisho yakhe kusuku emakhaya
1: hayi usekhaya la usekhaya la Awu kulungile nami uzoyithola imoto uzoyithola.
3: Ikhona ukuthi khona othe ukuthi ungishayisa kancane kodwa into encane amabhanda onodoli
1: bawufika. Hayi, qashula lento man, qashula lento, ubhanda mangale la. Phila qha, siyabonga.

0: hayi madoda, hayi bafethu. Hayi, yekani mina ke, yekani mina engudlalayo uMaskandi. Ngoba phela ukhona wena uMaskandi. Kodwa bese kubanga ukuthi wena ke uthi thiyela kanjani. Hayi mfethu, uthi 4:30, ngisuke ngivuka 5:30, ngisendleleni 7:30, ngisuke ngene emsebenzini. Hey madoda, hayi bafethu, hayi. Yazi khona into vele uzabona, umjolisi lo bafethu, hayi wenza imbanga, hayi bafethu. Hayi manje umjolisi, hayi umzwa manje uyayiphinda. Phela umuntu bowathi wayenze kahle, uyaphinda yena. Sawubona.
1: Yebo njani?
0: Sikhona ekhaya njani nina?
1: Aphila, siyabona ukukhuluma nawe emakhaya, uMamthethe.
0: Unyamboso omkhulu, ukuphi nezwe uMamthethe?
1: La eNtuzuma kwa B.
0: Kwa B, uMama uMthethwa.
1: Angilalanga namhlanje, ngilalele wena.
0: Omthethwa abaqhamuka abaningi ngapha ngakoshowe kwesaka Mthethwa. Wena kuphi ekhaya? Makuthiwa siyagoduka manje siyasasuka nje eNtuzuma, uyiwe ngapha?
1: Oh baba umthetho kwakungowase gate lapha tengudini
0: engudini ngani la ngikhomba khona phela uyabona ndaba ehe umthetho abaningi ngapha so seniphelele la eNtuzuma
1: ya ngila eNtuzuma nje ikhaya lami lale khona okwamanje
0: amen siyajabula ke ma hlala nje emsakezweni wakho ungagodluki uyezwa
1: kodwa ngumkhaya wakho mkhamukale mina kwamaphumulo.
0: Kuphi nomaphumulo? Zawunazi iindaba zimnandi. Kuphi nomaphumulo?
1: Emabomvini
0: kwakhala inkomo kwakhala imbuzi ya shimini emabomvini awuphila ke ntombi siyabonga mamlomo siyabonga mamthetho phila
1: ntombi. Okay, ngiyabonga makhaya.
0: Thank you. Ngifuna leya ndawana nje lalela. Lalelelele ndawana nje iyayikhathi. Uthi ngo 4:30 usuke evuka. Ngo 5:30 usendleleni. Ngo 7:30 usuke ngena emsebenzini.

0: amateta kulungile sawubona ebusuku sawubona yelo yebo
1: ibo makai
0: ninjani tate wethu
1: ngiyaphila makai
0: siyaphila ma ubani lo
1: Macingwana,
0: phakathi ongakhukhi.
1: Manje omakhaya konteng shupanga nomoni yakwenza
0: yini? Ya, akwenzeka ntombi.
1: Bangithi ngikhiphe imali ATM kuqala ngikhathi ngisaqala ukuba nekhadi yayikhala i-issue ukuthi ngikhiphe imalini. Manje ayisakhali imali, kwenzeka njani makhaya?
0: Imali ayisakhali. Kodwa igcina iphumile yona, ngikhona ingakhalanga.
1: Ima ngiyikhipha nje hayi ngitshela ukuthi ene ngikhiphe imalini kwasala malini.
0: Ya, ya.
1: Manje
0: sekwenze kanjani-ke ngifuna ukuqhathanisa
1: hayi mina ngingathi ukuthi kwenzekani mina ngifuna ukwazi ukuthi mangikhiphe imali kwenziwa yini ukuthi ingabi isasho
0: isasho ukuthi ingasho ukuthi usele namalini ibhenki emumva
1: ishe efonini ishe same time
0: Oh we linkile wena inamba yakho nefoni ukuthi mawuthinta i-ATM ibi report ngala ifonini
1: Eh, ngiyayi report
0: ngiqalile. Yi manje, hayi lo nto ilula. Ngena ngaphakathi ebank ubatshele ukuthi ayisasho manje. Ayisakhulumi lento ayisangitsheli.
1: Oh, ngiyabonga kamagama.
0: Phila siphila ma, phila ntombi phila. Siyabonga kakhulu. Ukhala ngemali yakhe. Imali eyakhe, angithi andalana lokho. Eyakhe le mali akhala ngayo. So, akwazike. Akwazi ungakhali ngemali yakho ukuthi imali yakho yini ndaba meyikhiphi ngasho efonini uyamuhara issues isile nto uthiwa yes ngiyayikhipha yona ngiyayikhipha ma oh kodwa inkinga yishe efonini ufuna leya nto ukuthi ithi nqe efonini hawu madoda kulungile awu sakhuluma isilo uzwile isilo sakhuluma emgubheni welembe sasho sathi yes man funa istela wabuza istela wathi wathi siphi istela abekho ngani abestela la kusho ukangezwe lakhe ingakho ngivele nginama yake sikhudle kancane ke siye emachobeni

mathathu njabulo uMfokalanga uthi hayi mangibona abantu bekhala inyembezi emjolweni uthi nami sekuyala ukuthi ngiqhubeke sijole ingoma enye eshisa kikhotha eshaya lapha ke uMfokalanga njabulo ethi nje ke awu mathathu kuyakuyala impela kuyala uthi lo makhaya sawubona ngihle nawe nje uthi yenza odume ngakho uthi ngihlele ezwini uNondumiso Dlamini eDube Village umakazuzo uthi emakhaya kulapha endwedwe mathola mnyama umshana wasemgobhozini lo uthi danki siyabonga kakhulu umshana wasemgobhozi uthini lo uthi makhaya omkhulu ngiyabingelela ebusuku usibonga umusa njengankulunkulu osigcinele kuze kube manje siphakamisa izandla zombili sithi sihlele ezwini phina ematendeni kusho bani na umfundisi umkwanyana siyabonga baba umkwanyana hlale ezina ayisasihle nesithombe sakho hawu naze nabathu nalomuntu omnaye hawu madoda kanisuthi futhi nganani kade niqeda ukudla la ngiyanisola kulungileke baba umkwanyana siyabonga kakhulu uthi lo sabona makhaya sime ngegiya mfowethu number 10 isigodi ke uthi ngiyakhuleka sime ngegiya enambithana isigodi ngiyakhuleka uyakhuluma insizwa yezwe insizwa ikhuluma uthito isiZulu sizwa kodwa usayabeka le insizwa inobusoka sina sikhulenge sazi umsoka thina makuthiwa isisoka soka nje insizwa yaziwe ngesoka yes ube yigentleman uma uyinsizwa unganukeke into enezibhedayo ungasolakali nje ubonaka khona abantu ongama ungime lo ngiqalo I can put my head on a block impela lo ngeke ayenze into ethile yabekwe indaba ngenxa yokwazi ubugentlemen bakho ukuthi awuyinsizwa incobholo le iyayisaba ihlazo uma uyinsizwa awuyifuni into ezodicilela isithunzi sakho phansi uyifuni nje ungezwakali unganukeki nje wena ukuthi hayibo nobantu bekhona webaza abantu basekhuluma kanjalo sebethi hayi naye losibani bani nomakhaya naye ngathi bekhona hayi kusengasahambi-ke kahle kusemnandi-ke lapho uthi lo ebhala zidle ekhaya emakhaya uthi ngihleli nawe vico uthi ngikulalele mina uthobile lo wakanyembe lapha kwamancinza entuzuma siyabe ngase sithobile phila ntombi kwamancinza uthi lo wemagaya usula kwamancinza futhi awe ntuzuma uthi sihleli nawe ukhuluma nobani nomuzi inkosi kwasi entuzuma hawu nawe umancinza bo ha nawe uncinzo awu umancinza ungenisile philani konozaza nako phezulu ko technical intekini la kuthiwani technical into enjalo lapho phezulu nje uthi angibingelele emagaya uzaba mkhwana mkhwani lo wakwamkhwani

0: zalapha kuphinyile hey umalume ngapha kwalthuli hey bini awu angini madweva eh awu ngathi ndlula khona ngathi ngikhona nje kumalume ehe malume la ngizala khona uthi lona sihleli nawe emakhaya sidle ekhaya ubonga wakanzuza lo ekhongo lapha enanda hayi bafuthi ngibaningi abantu abahleli nami ngeke sizolokhu sithi kancane sizolokhu sithi kancane sweet
1: impilo
0: yethu ngathi ni suka ay ay ay ay ay hey lo muntu abulalele kahle

njengoba ngizamanje buka bale lo ntanga yethu awubuka bale lo ntanga yethu awumase ngiphumelela bayothi ngithwele ayi ayifana manje ayi

ethu. Aw madoda balele ngempela khuzani. Njoba sisebenza nje ebusuku, sothi siyavuka ekseni sebeyaqala bazidlinzela. Nemidlinzo ayingenisi ezulwini. Yabona le mdlinzo. Hey yokulimaza mntakama ngoba uyothi uyafika ezulwini twa yonke into yakhe ihamba kahle kodwa wena ubunibule inkinga yemdlinzo. Eyi angani umyangizwa yini? Angimotivate ngiyakhuluma nje. Ukuthi khona lento kuthiwa imidlinzo. Uyabona imidlinzo, imidlinzo mhlambe ila uzonga understand well ngoba lo msazi lalo abantu abahlukene, awuthi ngilikhaye kancane leli gama lemidlinzo. Ukuthi yini makuthi umuntu ubulawa imidlinzo. Yila usuke ucabanga into, ucabangela umuntu. Umcabangela into uze uqede ngaye. Ungenabufakazi. Anganoma ngizwakala kahle yini. Khona ngithi ngiyezwa kanti mhlambe ngishaya uhafa kuphelele. Imidlinzo makuthi umuntu uyadlinza. Yila uhlanganisa yonke imvamisa kuba lapha esayidini engathi limbana. Umuntu umedlinza ngathi into eyimbamanyana hayi ukudlinza kubi futhi ngalokhu kumbana. Naye lokhu asuke kudlinza imvamisa kudlinzwa izinto ezimbi. Yes. Ukudlinza yila umuntu ecabanga azaqede athatha ahlanganisa ayeyakhe into ayibumbe iphelele ithi mukuthu eyedwa engabizi engakhulumi namuntu ayihlanganisa into athi hayi umagaye phela unje. Yes. Umagaye unje eyedwa ecabanga yedwa engaxoxi namuntu ekhuluma nenhliziyo yakhe dlinza umuntu uNkulunkulu kanti futhi manje ke lento yilento angayifunike yabo manje angcondi dlinza ngento ezothi hayi kusasa hayi uNkulunkulu uyongibona manje uNkulunkulu akayifuni ke lento ekuthi ukudlinza ngoba uzuqede ngomuntu kanti awunabo ubufakazi awunanto ephathekayo uyangizwa uthi ngithini uyangizwa zwayo insizwa ke nensizwa iyophumeleliswa izinqumo zayo. Awuthayisa uvalo bekuthenga isibindi mfana man, come on man.

vale. Ayo kama ndinde Jehova, yama ndinde Chito, yama ndinde Somanja, yama ndinde, yama ndinde Makae. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ay Makae nzaka kulu man, nzaka kulu ndosi. Ya kando azekosa ya ndosi. Ay ay, ay Makae man, ay nzaka kulu bonini.

0: apha bakithi ngadlala abantu ingakho ke kuthiwa ke mawukhuluma wabala amagama akho ngoba uzothi udlala ngami kanti khona bangakithi ngadlala abantu bapha bakuthi man bandincede ngidlala abantu mina ngiyakwazi ukuthi ngiwela umthavonwa ngibuye futhi ngizolana insizwa yala ngithi ayihambe nayo yowela ngale sibonta kuwelekini awuvapha akandivuma ngaleni wele ayigibelekini la imfene na funa ukuva ngawo emfondeni awumxeleka uhle uba ndiyakeni uyigibele pha gibela gibela man gibela man awuvapha gibela ayigibeleki yiyo nje yiyo le Ha! Get out of here, man!
1: Oh, kulumu wabale nsizwa amagama akho sabase mkhomazi.
0: Uye phambili engathi uye emuva, uphinde ubuye phambili engathi uye emuva. Iyona, iyona, iyona. Gibela, man!

hayi ngoba ukwazi kwa wena ukuyigibela mayihlula wena imfene ungathi ba ingoma hayi shuka ikhayi ke imfene la makhaya wena ohlulekayo awuyazi lento yona into ongayazi wena ungakhali ngami uthi makhaya hayi hayi hayi ngoba ngizothi nansi ingoma ngithi gibela ke la manje thothi kwala ugibeleki futhi yo hayi yo Kamu lapha mpondeni ungalinga ufince man. Ivapha nje.

Yoğma lan iyice bon din annen ande je ne man çiğer umta alaman. Understand this call. Ay ubum da dalangami. Upana da pound ay ubumi. Badala ngam bon din badala ngam makai ubumi. Ngani fisa ba utawatela na amba wang zagazi subumi bati zagazi. Ah ngani diafiga. Bantu bomi zaga zaga zaga di zaga zaga e zaga zaga zaga na ubomi uteni ngo ubomi wabukisa ngamezweni bomi bathi impilo injalo uplana lokhu uvuke kwenzeke lokhu yangithi

0: pues anda un poquito de...
1: Ya fueron, ya pues la gané. ¿Qué cantaste? ¿Qué dijiste tú?
2: Ah, bueno.
1: Ay, que está la cosa de un serenio. Dice alinado el
2: tiempo. Ya, bueno, ¿cómo? Takunabele usangana
3: uhleli nobhekicele kuyizi lomzansi uhleli nobhekicele kuyizi lomzansi
4: camera ngishuza camera ngish
5: ayibona imoto la uthe ama TV angilandeli.
2: Yes, ngobani nango 11 minutes to 12 o'clock mzozishumi nanye ngapha futhi kubumbane ke ihora leshumi nambili ebese sihlukana kanjalo sifika into yakamjwara ezohlala nayo kamnandi ikubeke lapha ya ku 4 o'clock. Kufara kloko kukhona umfaka amajola, ujola inkomo, ichunwe, awu ngilibonile kuthangi lapha, kwamayitapele, awu ngododa ngasho nali ichunu, awusuka, kulungile, yena ube seyibeka lapha kusilungile, umuntu akakhawula, noma kanjani ngehora lesikhombisa, ayithuthule njalo slu, uzayibeka ku 9 o'clock, ku 98.0 FM. Right, kuthiwa ngikhumbuze ukuthi ke, noma kanjani mawumuntu ke onomhlobo wakho ongaphilile phuthuma kwangqa izivele ke Health and Beauty kusasa bavulile awubheke nje ngoba lelo bhodlele besikhuluma ngalo earlier on lisaqhubeka nokusiza abantu igama la linqaba liyaphuzwa leli bhodlela liyilitha selibasizile abantu abaningi bayabonga namhlanje bathi kube kwangelona abazi ukuthi ngabe impilo yabo injani namhlanje uyabona ke ma into usuyibona ungaphesheya komfulu ukuthi awu hamba kugula ukube ngangazi ngangoyiphuzela inqaba haye sebeyiphuzile bayivuma mntakama ivusa ngisho umuntu eselele phansi ikakhulukazi lekhona laba bangakwazi ukuzizwa uma bephisiwe angikhathali number 1 number 2 kodwa nje athi umuntu angizizwa nhlobo mina makumele ngiye endlini yangasese lalelake lizokusiza kakhulu leli bhodlela la kwangqayizivele okuthiwa inqaba ngoba liyakwazi ukuthambisa nalapha esiswini kumuntu ongakwazi ukuyela kahle endlini yangasese liyakwazi ukufikele ukuthambisele kube lula ukwazi na ukukhululeka njengabantu bonke alilodwa ke kuningi kakhulu ozokuthola lapha kwangqayizivele Health and Beauty ngabala kusemnyango awubheke njengoba kulabo abanenkinga yemizwa la uthola khona ukuthi umuntu uma enkozweni asekamelweni akasakwazi ukujabula kahle ngendlela kuyona yona nomunye athimizwa ngizwa ngenhlobo ndusi mina sengaba nje stambu ngaba umdamfe emfe uyayazi imfaduko ndusi akusathi shu lalelaka ngikuhlebele kwangqa izivele bazokunikeza uvukume uhamba nogeqa lezo nduku zombili uzothi mawuqedwe kuyisebenzisa khonto ozobususixoxela yona ebese ke kudepend ukuthi nawe ke wawusugule isikhathi singakanani kodwa hayi iningi labantu aluvala umlomo uthi umuntu ngivuka ngibe musha uthi umuntu awungayibhungu awungangazi mina kanti kade bephi labantu abenza izinto ezibe nje abakwangqa izivele bevusa ubudoda bomuntu bume uyabona umuntu wesifazane naye abuye lokuze themba uyayibona indaba kube mnandi ekhaya ayikho into edlula ukuthi ke kulabo abahanjelwa izinto kancane uyabona ubothi into zami zihamba sisiluli ngisho ngabe impela zinhle kodwa mase izoshaya incekeza seyihamba kancane izinto awu uthola umsebenzi gqwa ngonyaka kanye.

0: 90.0 FM.
1: Nawe ngifuna usho njalo. Ngifuna usho njalo manje ukuthi noma ngihamba esigodini sethu sokufa kunokwesaba kuba ngigezile mina ngekhombo yakwangqa izivele health and beauty. La into zakho seyivuleka. Siqala into zakho iqaqeke ubone nezisheli. Into kadwa ayigcina ukweshelwa. Ubone nezisheli isondela. Hawu. Hawu. Hawu ngashelwa kangaka. Uyayizwa lana ubuye loyithemba umuntu wesifazane ukuthi awukanti nami kanti hayi bayasangibona. Ngeze indaba. Ngoba uma usugezile ngale khombo iyenza ukuthi uqondane nomuntu ngqo ofana nawe ngqo. Ofisa impilo iqhubeke ngalendlela nawe ofisa ngayo kuvele niqondane ngqo. Yangizwa ngithini? Nivele niqondane ngqo kanti niyinto eyodwa niphuphi iphupho elilodwa lokushada. Yini leqondanisa nabantu abahle kangaka abaphupha into eyiphuphayo nje? Ingenxa ukuthi manje wena usugezekile, uclean, washekile, sisuke lonke amathunzi zavuleka into zakho. Futhi awuthola umuntu ozodlala ngawe, uthola umuntu ozokulobola. Ozokukhokhela kini badle. Kekudliwe kini ngawe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kini nje kekuphithizele nje igcekeni nje akubona abantu bengena nje kodwa uthi yonke lento ingawe uyawuzwa lo muzwa uyayibona le nto uthi mnandi kanjani ukuthi namhlanje nje awukufuni ubona khona abasangena namanje ivakashe isuka kude le bayaphaka imoto hawu kuziwe nje ngumcimbi wakho othi wena awuthandi ayimnandi le nto

Ngithi nje makuthiwa kuzwa kwi mix. Angifuni nje ukuthi izingane idlalele la kwiDlomzansi. Washa. Ngithi makuthiwa kuzwa kumaskandi. Angifuni umuntu ozodlalela kumagaya, angifuni umuntu ozodlalela kulobilobi. Bangadlala nje badlalelele kude. Mangizwa ku slow jam ngeke udlalele kumsajeri. Ha edeni kho. Ngeke ukhole ukuthi mangizwa ku jazz. Umculo weza kudala akekho ongadlalela ku red zone. Ngeke ukhole ukuthi mangizwa ku gospel.

0: Ake vele manje kade enze into zakhe vele. Uzothengena nje emotweni.
1: Highness.
0: Yonke lento kade enze. Hawu vele ibuye.
1: The queen is in the booth. Come to the dance floor.
0: Uyofuna ume. Angikho right, ayikho indawo yokuma. Kodwa ufuna ume. Omunye ufuna ukuyochama. Omunye vele sexayekile kunembo wangena emotweni kwavele kwashintsha ke yonke into ke manje sifuna ukubuya ngaphezulu sekuyinkinga. Hayi bafethu umzimba enibhekana nabo ngibazi kahle izwa ngami. Omunye vele urequestile akabonanga ukuthi akanayo imali. Uthi nje ngiyahamba. Omunye vele angena vele afika lali. Uthi tututu uyafika ubefaka ilocation e-wrong. Vele ulela ngithi iyakutshela ukuthi uyaphi. Kanti vele uyifaka uvele umnandi. Uyamvusa uyamhlisa athi hayi angehli la mina. Athi nje akayazi le ndawo. Kanti webhuti uhlalaphi? Hayi ngihlala emlazi. Sikamashu. Hayi iphutha lakho. Kodwa uthe ngena emotweni walala. Yakuthatha into yakufaka kwi-location vele lo
2: oyifunayo.
0: Basha. Abanye ukuthi uyaqhamuka vele nje amajita hlamba la ko 4 5. Awu lapho wena uyambela ngemoto encane. Ashafa ku-1 mjita wami. Baya. Asifundi ukubona lezi igameko esihlezi siyibona. Hamba. Izwa kuthi uyabona ukuthi kahla ngani kahle ngathi ngingaxosha Mawu 5. Ngalesi khathi bayaqala ukurequesta, bayaqala empilweni yabo. Ngoba leya kutshela ukuthi hayi laba nje boqala bayaqala ngawo ukurequesta. Lo uyaqala. Uri uyafika bawu 5. All over. Awu. Wazwa nesibindi. Amunye uthi uyafika vele uvela nomuntu wakhe. Hayi into asazobuka, uzobukisa u-out. Hey! Uyamazi umuntu ehamba nomuntu wakhe. Ayona ukuza ukuthi ayi la sexoxwa amanga ke la, amanga ke la waxoxwa la. Yena uyinkinga nje futhi uyiboss. Futhi usebenza kahle, futhi uright. Futhi nje akasolele uthe ngemali. Ufuna ukudlula egarage, ufuna ukuthenga this, ufuna ukuthenga that. Lapho uyasebenza. Hayi ufuna ukudlula egarage. Ufuna ukukhipha imali. Hayi ufuna ukwenza lokhuya. Abone elinye igarage afuna ukudlula khona. Abona indawo yokuphuza la kuthengwa la kudayisa khona izinto uyicima koma afuna ukudlula khona. Angithi phela vele uyisukela la ko-Florida yabo usubona lapho ukuthi hawu lo muntu ubengathenga ingani la vele bese yahamba. Hhayi kuyabonakala ukuthi la kule ndawo la ko-Florida hhayi kuyadla ephaketheni. Kodwa hayi la kuwena impela uyabona hayi. Yanazi.

Ngithanda wena kora kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM ingoma ke le ethandwa kakhulu eNingizimu Afrika ngicathu nje 8 years ago impela ke bekuyingoma edume kakhulu kora kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM Mlindo the vocalist yona ingoma esikuthulela yona kora kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM yeah kune ngoma ka Jubet uJubet insizwa lapha na ke America not America insizwa lapha na ke Nigeria eneminyaka cishe ba 22 years of age and ingoma yakhe ke ithi Hardest Truth ingoma ke edume kakhulu ko TikTok then yasiyaduma kakhulu ke nje emhlabeni wonke jikelele ingoma uthi mangabe ke uyilalela impela ke uza ukuthi ke ikhuluma izinto ezijulile kakhulu izokutshela nje impela ukuthi ke after school impela ke ila khona uqala ukuza ukuthi ke impilo experience yempilo injani ebese ithi whoever feed you controls you okusho ukuthi nombani nje umuntu mangabe kuphakela ngempela noma ukuthi umuntu uyakondla noma kunika something lo ndichaza ukuthi ngempela wena umuntu ke othola ukuthi ke uya akontrole mayiqhubeka impela ithi imali ayithenga ukuthula right okusho ukuthi noma unganemali but ke nje awubi nokuthula emoyeni right hayi impela uyasho ukuthi uyalalela impela uzwe ukuthi hayi impela mawulalela inhlavu zale ngoma ulalela ama lyrics akho impela uzwe ukuthi hayi bu hayi kuyakhulunywa la iyaqhubeka impela ikhulume nje ngezinto eziningi othola ukuthi nawe impela ke ubungayinaki khona nje la impela ekikhulume ngokuthi one day ilanga liyophuma nje wena uthola ukuthi awukho right ukusho ukuthi vele ngelinye ilanga sonke ilanga liyophuma uthola ukuthi wena ngempela awusekho hayi impela ngathi mangiyilalela ngilalela ama lyrics hayi uza ukuthi hayi impela iyakhuluma ithi being everywhere get you nowhere right ukusho ukuthi impela ukuhamba ugcogcoma nje ikakhulukazi nakubantu besifazane ngeke ukufikise ndawo vele ngeke uzubaqede right so nje ngisho ungenzani ugcogcoma bonke ubafune bonke vele ngeke ukufikise ndawo right inezinto eziningi ezikhulumayo ithi imali eningi ayizi iclean lokusho ukuthi bonke labantu esibabona be rich ebene imali impela abanye babo impela sibonile lapha ko madlanga commission ukuthi le mali impela abanayo abanye haya yizi clean impela imali esukuthi ukuthi ke iza inongcola ngcolo okuthize it might khubeka ithi kodwa futhi imali encane ayizi ukuthi ingenako ukungcola usho ukuthi vele mungena imali impela uzube nemali kunokwenzeka ukuthi ufanele ubuye uthi kwenza izinto eziphambene so uyabona impela ukuthi hayi impela cha iyakhuluma impela iyakhuluma ithi nje ngenzeka futhi nanokuthi ikhalenda liyifake right sinobusuku nemini nje awukho umhla ka 12 month no bani hayi ngathi naye angikho ke sho lapho kokunye ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa kodwa hayi lokho kungiyayi cha angikuzwa iqhubeka ithi hayi angiye kulungile.

ngidedile ngoba ama lyrics akhona maningi kakhulu kushoko izinto eziningi impela ngize ngicabanga idaye uthi wani la nayi lengoma engikhuluma ngayo.

Bolov, asintsheni manje. Nathi. Mengenayo nje imali, naye vele mengenayo imali hayi. I think yasiphoqa kuya lapho manje. Isimo somnotho sinzima kabi ukuthi kufanele njalo, he? Hayi basungizoda. Kodwa bona bangiyantiphisa nje ngithi asishintsheni nathi. Kangi right. Ngime majide nakumele iqinisweni. Ayingabheki ngasohlangothini olulodwa kuphela. Yabo? So ayibheke ndawo zonke. Ufuna ukuyibeka kahle kuzizwakale kahle. Kodwa futhi ayikho enye indlela. Ayingabheki kubantu besilisa kuphela. Ayibheke ndawo zonke. Nathi nje asivuse le trend manje ukuthi ngeke nje uthini yapho. Kodwa yabino kuyindoda njenga afford wathiwa nathi asivuse iye lapho. Mangabe nga afford. Hayi. Akazakwazi afford ikhani. Akakwazi nje ukungi-afforda ithayi lami lemoto nje. Mangiqhunyelwe ithayi. Uma ngike ngathi nje yazi ithayi lami linenkinga. Ngingaze ngithi hey mhlambe yazi ithayi linenkinga manje angina. Cha, ngingaze ngichaze. Ayi vele isho nje impela kunje inqinqi. Hayi sengiyibonela namuntu. Hayi kanti lo uyangi-afforda nami. Yeah. Lo uyangi-afforda. So ayingabheki ngala kuthina kuphela bathi hayi kufanele kube yithi esiba-affordayo kuphela. Kufanele kube Nathi manje asishintshe. Awufune nje nawe ubona ukuthi uyangi-afforda yini? Njengoba ngihamba nje ngaleli van or njengoba ngigibela nge-1000 isonto nesonto. Awu njalo. Hayi manje mina sengishotela imali yokugibela. Ngishotela u-300 yokugibela. Okay, uphonsa u-300 wokugibela. Hayi miso next week imali ekhanda u-500. Hayi nje manje yazi nje kushoda ukuthi ufaka. Wena uyaku-afforda yini? Hayi ne problem la ngikhungelwe isonto yazi. Yeah, imoto yami nenkinga yebattery. Battery how much? 1.5, 1.6. We ngibone ngayo nje sethi bu 1.6. Hawu khona nami bezovela athi methi nje hayi kushoda asishare lento le. Ayingayi ngala. Ibheke ngakuthina kuphela mase kufanele ibheke ngakubona kube kula hayi mina ngoba ngu yeah ngoba mina ngumuntu 2026 repo rate inyukile akusho ukuthi mu out ukhokhela imoto ukhokhela umuzi vele usuzoba nengcindezi ngoba kuzothi ukuthi xaxa. Manje still wena usane problem yokuthi kufanele umaintain lwa girlfriend allowance 1000 2500. Hayi ngiyaxoxela. Awu mekwa hola nje bu 2000. Kulungile, it's fine. Kodwa phela naye mekuthi useholile usemnandi awu. Akakushaye nje noma ingekhekhe ofike nayo nezinto ezimnandi endlini kube nje yabo nje ubone ukuthi mhlawumbe uspend about 700 800 yabo. Orange umshaye ngalo 2k umshaye ngawo noma leli 1000 or lo 500 akafike nje nezinto noma ubone ukuthi hayi noma eza 150 nje noma eza wa you know kube khona nje uplastika nyana afika nawo.

Hayi kodwa uma ukuthi uyaphonsa kuphela kubuyi. Kodwa qhubeka, angisho ukuthi yeka, kodwa nje ngithi qhubeka. Yabona ke ngithi uyaphonsa kuphela kubuyi. Shuthi wena. Wena. Kodwa ke nawe ke umuntu esifazane akasikhuluma iqiniso ke. Nawe umuntu esifazane shuthi ndawubona ukuthi lo out imfethu njalo mangabe holile. So uzokuphonsela something. Uzophonsa. It doesn't matter kodwa nje ngikhona into azoyiphonsa nje ukuthi I know. Uzozo ngefoni nje mhlawumbe ithi 500 or whatever. Uyaphonsa kulungile uyazama mawuthi ushoda imali ukugibela ngisho ukuthi 150 sometimes uwe like hayi kulo 2 days nje ngishoda ngisekusele 2 days ngihole akazokukhulumisa hayi imali ni hayi 150 or 100 aphonsa athule phansi right uhole wena sintombazane enhle isebenzele ekhaya Hayi ke wena ke awusacabanga ukuthi nje awu masu ukuthi mhlambe ke ngizokuthola mhlambe nihlali ndawonye or what anikho ndawonye nishadile or kunjani kodwa masu ufika nje uyomvala I mean ujwayele ukuthi nge weekend mhlambe nganjalo Friday uyomvala out wakho or ngesikhathi okay uhuli namhlanje awu even uplastic nje ka 200 3 4 kodwa yena Abanye omanye amajiza that me holile impela uthotha phonto 3000. That's your girlfriend allowance. What a low mess fee. Akafingisho no plastic a 500. Angisho ukuthi mjita ngithile. Kodwa nawe umuntu osifa ukuphonsela u 3000 njalo ngenyanga me holile. Akuphonsela u 2, akuphonsela this. Akubona ukuthi nje ngempela afanele nje ukuthi me art me kuphonselile le mali kwisikhathi uvule unjazi. Hari ngeke ngithathe nje noma u 5 kule mali asandu kuyifaka kwi account yami. Ngimvakashele ngifikele no plastic aw ngifike ngishintshe nje ibedding yakhe ngiqale nje iqaleni ngiqamela amashidi nama curtain yophuma le wanga manje azokutshela ukuthi meke uma ake ajola azokutshela ukuthi Nginomnyaka ibhedi ngingayithengi ngoba bayazi ukuthi banomuntu osifazana ohlezi nje ayi ayi uthole ukuthi ngikhathe ubuzanga ubone nje sekuthi uyafika endlini hayibo sekunje endlini yeah kodwa ke ultimate ukuthi akaza afike nale bhedi ngaza kodwa wena uhlezi uphonsa asisho yabona nje samajida ngoba lento asisho ukuthi sithini right sikhuluma nawe sikhuluma nje umjida nje nawe umjida wami Akaza fike na plastic akaza fike na painting akaza fike na sitsha zasendlini akaza fike ngisho na nendwangu yokwashiza itsha akaza nje azafike ngi chocolate anyana afike nento ezimnandi nje ihlale efrijini akaza kodwa wena nje inyanga nenyanga uhlezi ukhipha asisho ukuthi wrong yes asisho ukuthi yeka kodwa sithi nje out yabo njengama out siyakubhekisa Even obaba badala manje yabona obaba badala basho nje ukuthi yabona nje indodana Hawu Kodwa ke nawe sisiwami njoba nje sikhuluma nalomjida wakho siyambonisa kodwa nawe ke awushintshi indlela owenza ukuphonsela nyanga nenyanga kodwa wena Kana ngifonela la. Angazi mhlawumbe ngiyothatha incinci. Okay. Hayi ngizothatha mhlawumbe ababili. Angijwayelanga ukuthatha incinci ngokulisho but ngizoba thatha ababili. Uyaphonsela yini? Unoma na uzomthiphisa. Ngirong yini mina mhlawumbe? Mhlawumbe uthi siya wrong. Makhona uthi ngirong please ngicela la ngibonise. Kodwa siya shiya kanjalo kulenga. Mhlawumbe ubona ukuthi usiya wrong kulungile it's fine. Noma nawe usuyayibona lento uthi yazi siyawuqinisile impela ayo wamlutho siyahleba la siyahleba u 0604076 4 ngibona bangifonela la angijwayelanga impela ukuthatha ingcinci lo hlelo but ngizoyithatha manje 0604076 4 ngempela

Ayike na message ithi ke wrong impela wesiyabonga indoda mas akusho ukuthi indoda kuthiwa inga provider ne yeah akaba ngesabhala ke nokuthi ubani igama lakhe bathi ngiyacabanga ukuthi le message iqhamuka kumuntu wesifazane akulungile uma ukuthi ngi wrong yes ngiyavumayo ngi wrong kodwa umajiti mina nje vele bengishilo ngathi angisho ukuthi umjiti akenzini kodwa mozazi ukuthi wena uhlezi uphonsa ngiyanga akafiki ngisho neno 100 nayi message la ithi impela hayi ithi ngi wrong ngoba indoda must yayivala kanjalo shuthi indoda must provide basho njalo yeah.

angikuphethe ngumuntu hayi lendaba yokuthembise awungiphithuba nami ngindize njengejuba ngingabi nasifuba usasana ngakwazi ukungijuba.

0: Kwa Catholic Jazz kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM aya ma message ay ba kala besifazane umuyisibhalela la uthi ke mafam wesijekula ay indoda uthi ke oh indoda ngeenkomo zayo wesijekula I shouldn't be wrong. Lungile ngiyavuma impela ngoba ngiyabona nama ngilahla nama out. I should say ingenile le impela. Shuthi ingoma kaMenza ayisha khona. Mayithi impela inkinga zami impela zidingwa imali, azidingi uthando. Shuthi uthando ke. Leli mina ngilicabangayo shuthi hayi. Elase mafarm impela njengoba bengitshelwa no love ukuthi hayi emafarm usijekula lutho. Usho ukuthi into manje ithi hayi mu out impela wena uya provide ukuthi khona nokuza ngakwena noma ungezi hayi awubhek lokho awubhek hayi futhi mina hayi ngiphila kwami ngedwa umhlaba hayi futhi ngiphila kwami right isikhathi ke ke 6 minutes before shayabani ke 6 minutes before shalaphana ke u yeah 6 minutes before shalaphana ke u 1 noma ke u 2 o'clock lungile bengithe ngizoxosha la hayi
1: ngiyamthanda
0: njani siyaphila kunjani kwena
1: kona futhi manje awumthetho la uraki futhi uraki impela laba bantu abantu abashintsha ebusweni masafana bayibona babusa kuwe right
0: oh shuthi hayi angidukanga kakhulu
1: hayi awudukanga futhi uraki impela bafo
0: hayi ngibona ama-message la impela ukuthi hayi engathi ayangiphika sengibone engathi ngi-wrong
1: hayi uright bafo nami ngiyibone le nto ukuthi hayi siyalahlekelwa
0: so wena la ukukhiphe khona uma ukuthi ukukhiphe kuyabuya kodwa mo buka
1: Eh, akuboni lutho baba, akuboni lutho.
0: Hayi, bengithi, shuthi umyalezo wami shuthi uyangena nakuwena.
1: Hayi, uyangena impela futhi manje ngiyibuke le nto, siyamosheka, siyalimala sina mawa.
0: Mfowethu kulungile, ngiyezwa kahle.
1: Siyabonga, Frazo.
0: Dangi Frazo. Hayi, shuthi ke. Shuthi abathi ngi wrong, njengoba ngibona ama message impela ukuthi engathi ayangiphikisa. Shuthi ngirongi mangabe kukuthi wena vele uya keepa kuphela kuyabuya noma mhlamba akubuyi sebenza bona
1: ngibona
0: mfowethu kunjani
1: hayi mfowethu ngibazi
0: oh hayi ngiyabonga mfowethu sikhuluma nobani
1: ngitemezwe
0: so now ngakola khuhla ngothi makwenzekile wakhipha kuyabuya kodwa mhlawumbe uthothi uphonsile something kufike no plastic or something
1: lo wothu sjabula ayinayo but right kakhulu hayi abakwenzeki futhi hayi nami ngihamba nawo nje hayi
0: so nje kuya kwenze uyenzeke nje uthothi ufaka ngishimala ukugibela mayifuneka noma kwenzakaleni lokho kusuke kudingeka upheshe lapha nalapha njengomuntu wakola ngisho plastic nje ka 250 300 or ibetting akushintsheki
1: Hayi ngakho
0: mfowethu ayikunzima ngakho. Ayikunzima. Hayi mfowethu shoot nathi fanele sibheke manje ukuthi sithatha kanje.
1: Anozivula manje.
0: Dagi Brazo siyabonga ne.
1: Dagi boy bro.
0: Hayi ke shoot into engiyibuka yenzeka la ukuthi lolu hlangothi lolu othola ukuthi lifike likeep. Liyayithola i-message yami ukuthi hayi sikhipha kuphela la kodwa akubuyi lutho akubuyi ngisho ingubo nje kuthiwa namhlanje nje sifike nje nengubo mhlambe ibiza nje 250 or 300 or 150 yathi hayi konje ngoba siqala ubusika nje ngithe ukuthenga nje ublanket omusha yabo ngoba phela nawe zo out please mawuholi lutho ukuthi ukhiphe lapha kodwa kungabuyi lutho hayi mfethu shuthi lo hlangothi okubuyayo libone ngathi mhlambe si wrong lo ngabuyi lutho leyayibona i message hayi ngi right